0: 10.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpasiksidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
1: Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Diyan sa inyo ah. Yes, to dyan ah. O kina Jesus Valdez, kay Mark Marifen, kay Keisha Ashley, Ethan Aviana, Micheco Jillian, and Tommy. Yan, galing kay Ron Valdez. Boss, gasugod na traffic na rin tungkol sa parada. Paki-on-air lang ha sa may sa atong mga motorista. O traffic na daw ha. O dyan sa may Gumamela Carmen. O dahil na po sa parada. Di ba matapos? Pagkita ko baga po, shoutout sa tanang Grab Card, kagayaan, officers and members. Sa may car wash dyan, sa may JR Borja, likod sa Panchik, nakikinig sa atin. Magandang morning! Nagang salamat sa inyong pagpaminaw niya. Taas kamot mga guwapo! Iyan o. Happy Wednesday sa mga taga-kamamanaan, kay Roxanne Macha, kay Lorimer Sakala. Good morning to Candy Ato and to Mercy in Diamond Sueto at sa BBQ family. Magandang umaga po! Nagang salamat! Mahaw na! Lahat ba nakapamahaw na dyan sa inyo? Sana naman, ano? Kasi mag-aalas na yabin eh. Anyway, eto muna ha, A16. Oy, tama-tama to. Makinig muna kayo mabuti ha. Lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece sa Chicken McDo, may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet, o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos sa price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB257576 Series of 2026. Commercial break muna tayo saglit ha. Magbabalik pa tayo with more. Still with me. Ako po si Jason. Jason Steele. Padayon sweetheart. Sa pagpaminaw, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7.
1: This is Heart FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, 73 pagkaroon, ni 73 na lang, munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung Capricorn, mauna yung usang nga, nakatabang ni nako, og nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapit po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mga ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mga ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin o gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, check your watches, 8:29.
2: This is Heart 92.7.
3: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro.
1: Ito na ang ating traffic update sa oras na ito.
2: RTA.
1: RTA.
2: Heart FM. Road traffic. Alamid.
3: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
2: RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid.
1: Nasa linya natin ngayon si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Magbibigay sa atin ng traffic update. HBG Joseph, good morning!
4: Good morning, Jason Stel. Congratulations!
1: Ay!
4: kanina, galing po akong Ipunan. May kalawakan pa naman pagdating dyan sa Ipunan Highway. Diretso-diretso ako, papunta po ng Bolua Highway. Dyan sa banda po ng Bolua Highway, Jason, may bahagi ano, pag-iina ng masasakyan dyan. Yung papasok sa papunta po ng Patag at papasok papunta ng Kauswagan. May bahagi ano, pag-iina ang lalo na ng masasakyan dyan sa banda po ng Bolua Highway. Hanggang nakarating tayo, diretso-diretso, nakarating tayo ng Kauswagan Highway. Stop at go lang po ng masasakyan, lalo na po dyan sa banda po ng may intersection papunta po ng NHA Kauswagan. Diretso-diretso tayo, Jason. Nakadaan ngayon ng Marcos Bridge. Sa Marcos Bridge, okay lang, Jason. Stopan ko lang po yung masasakyan pagdating dyan sa may traffic light na papunta ng Kauswagan at papunta po ng RNP Lies Center. Diretso tayo, papunta tayo ng Lapasan. May kaluwagan pa naman sa Lapasan. Hanggang nakarating tayo dito banda po ng Sagusa, Jason, may bagyan na pong paghihina ang daloy ng mga traffic dito sa banda po ng Gusa sa ngayon, Jason.
1: Alright, may pasahero ka ba sa oras ito?
4: Yes, may pasahero. Papunta po kami ng Baloy ni Ma'am.
1: Okay, sige. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
4: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA.
1: RTA.
2: Heart FM. Road Traffic. Alamin.

0: sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo o espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
3: Radio with Heart.
4: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM kick out the Aura City. 93.7 Hard FM kick on. Hey, we got 42 minutes after 8 o'clock. It's Sabrina Carpenter with Taste. That's what was brought to you by Burst 345 Twin Pack. Pag dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Teka muna. I-shoutout natin ang mga sumusunod. Ang dami nagpapadala sa atin ng mga pa-shoutout sila. Isang good morning. O isang napakagandang umaga daw ng Miyerkules. O sa may Everlasting Street. Anong handa ng mga silingan sa Everlasting Street? Sabi ni Julie. Naalang daw sila, Julie, niya sa mga tapad, tapad balay. Panghanggat pud. Taga-Carmen, taga-Carmen, ano? Piesta, piesta. Iba ka na sa mga palengking yan. Magandang umaga po sa inyo. Talking about Carmen. Ang Carmen Public Market is listening. Maugani section sa Raniego family. Ate Nanette, magandang umaga po. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig, ha? Sana'y maganda inyong mga umaga dyan, ay. Na? Aras natin, 8:43 na. Eto na po. Mamimigay na tayo ng bugas at groceries. O paminaw, paminaw, sa ang area tayo pupunot ng ating second winner, Roleta Select! Ay, ang aming studio, matatagpuan po sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, ala, piyesta dito, oh, Carmen! Oh, Carmen, Carmen, puno tayo sa dropbox ng Carmen. Ang nakasulat, ay, Carmen lang, Barangay Carmen. Ang pangalan ng nanalo ng bigas at groceries ngayong oras na ito, mula sa Barangay Carmen, Lorenzo Pajego. O Pajego. How do you pronounce this one? Pajego. Lorenzo Pajego ng Carmen. Congratulations! Nakadaog kang bugas at saka ng groceries. Ganun din ha sa ating first winner kanina. Etong driver ng Topkick JP Logistics Taxi, si Jay Padillo. Jay Padillo, congratulations. Nakadaog sad ka. O bugas at groceries. Ganun din etong winner pa natin na si... Andali ha. Lonita Atonda. Lonita Atonda ng Lapasan, congratulations. Nakadaugsad kang bugas at groceries, Lonita Atonda. Garden kay Dante Quijada. Dante Quijada ng Barangay 36. Hoy Dante, nakadaugsad ka. Si Miguel Alabada ng Kauswagan NHA. Miguel Alabada ng Kauswagan NHA. Rosalita Bagas. Rosalita Bagas ng Makabalan Bara. Rosalita Bagas, nakadaugsad kang bugas at groceries. At si Jennifer Oro ng Zone 7 Kauswagan. That's a Jennifer Oro ng Zone 7 Kauswagan. Yung mga pangalan na banggit, magdala ng ID at pumunta lamang dito sa aming pong studio. Sabay niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Ito po'y hatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 8:45, Tansik brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. And for a break, be back with more. Stand by! 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Teacher, journalist, ug pro volleyball player pa. Dagan po sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best midyon sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best medyo dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Kagayan de Oro City, 93.7 Hot FM Pukinoon. 40 minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Heaven Knows, Skate Avenue for you. That's the rock version. Actually, rock cover po yan ng Heaven Knows Original. Hey! Ay! Magandang umaga mga taga LGU. Pinabati natin ay isang good morning sina Sir Bernardy Atras. At siyempre pa sina Mayor dyan ha. Sa City Hall, magandang umaga po sa inyo. Thank you so much. Magandang umaga rin mga taga SMK Ukay-Ukay sa may Osmeña. Kamusta po kayo lang dyan? Sana'y magandang lalaki pa rin. Ay, magandang lalaki. Magandang umaga pa rin natin dyan. Siyempre, mga magagandang lalaki at magagandang babae kayo lahat, di ba? Okay, ano pa nga ba? Sinahan po ng mga nakatutok sa atin sa may Kogan Public Market, good morning. Carmen Public Market, good morning. Mga taga Kevin Enterprises, good morning. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mga taga Novo Department Store, good morning. Thank you so much for always listening. Mga taga Julie's, Ororama, magandang umaga din po sa inyo. At sa lahat po ng mga naka-Hard FM na mga motorista sa mga taxi ngayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Magpapaalam na po muna ako. Oy, follow niyo po ako ha sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Hard FM. Ulitin natin yan ha. That's Jason Space Hard FM. Of course, my name is Jason Steel. Naniniwala sa kasabihang si Mrs. ang imong pares, para dapat halaman yan. Para mag-grow, dapat nadidiligan. Have a great Wednesday, mga sweethearts! Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas mahigpit na pagsusuri sa panukalang pambansang budget para sa 2027 at inatasan ng mga ahensya ng gobyerno na bigyang prioridad ang mga proyektong maring ipatupad agad at maghatid ng mga konkretong benepisyo sa publiko. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na nagpapatuloy ang pagsusuri sa panukalang 2027 National Expenditure Program matapos talakayin ng gabinete ang plano sa paggastos noong Biyernes, Hulyo 10. Habang tinatapos ng administrasyon ang panukala bago ito isumiti sa Kongreso. Sa pulong ng gabinete noong Hulyo 9, inilahad ni Budget Secretary Kim De Leon ang mga pangunahing bahagi ng panukalang 2027 na isinumiti sa Pangulo para sa pagsusuri. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Hey, it's 9:31 mga sweethearts, and the time check is brought to us by EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Mayong buntags mga kaka-tune in lang. Sus, grabe kasyada ang panahon, ano? Napakainit dahil alam niyo naman sweldo na. Alating reward na sa self. Uy, mag-ipon ha. Oh, pay your bills in due date. Hello and hi sa mga sweethearts ko. Si Lady M, maayong buntag. Thank you sa inyong pakikinig. Shoutout din natin ang Ligaspe family from Kibawi, Bukidnon. Magandang umaga ha. Tutski Car Wash and Female Bed Spacer, Kibawi, Bukidnon. Good morning! Batiin din natin 7517 sa misis niyang naglilinis ng bahay from Antano family. Diyan sa may Maramag, Crystal. Magandang umaga po. Thank you. Eto muna, pag-usapan natin ang ating question of the heart. Ano ang mas mahirap, ang long distance relationship o ang one-sided relationship? Eto sabi ni Rachel Nave, Happy Wednesday, Dr. Heart and George. Ah, talaga? For me, mas matimbang at mas matindi pa rin ang sakit ng one-sided relationship. Kailangan iragid kayo. Sa LDR, oo, distance is just a test to see how far love can travel. Pero at least may karamay ka sa pangungulila. Layo man mo physically, kabulok ka nga na ay nagulat sa pikas bahin sa kalibutan. Pero sa one-sided love, you are literally sleeping next to someone but still feeling completely alone. Magkauban mo sa isang kwarto pero ang tinuod, you are miles apart emotionally. Mas okay pang magulat sa airport, ikabalok ka nga moabot ang eroplano kaysa magulat ka sa tao nga naa sa imong tapad pero dugay na di ay nag-check out ang kasing-kasing agoy. It's the ultimate emotional drainage. Ikaw ray sige og adjust, ikaw ray sige og sabot, og ikaw ray nabilin nga nagkupot sa relasyon samtang ang pikas tao. Dugay na di ay nabilin og pwesto. O nibalhin og pwesto. In short, mas daling ang tuson ang geographical separation kaysa sa kamatuoran nga physically present siya. Pero ikaw na lang di ay ang single-handedly nagbuhi sa inyong duha. Kahilak mo dyan ta. Appreciate that so much. Well, thank you po. And you, I know you guys have a lot of things to say about this. Sa ating question of the heart, ano ang mas mahirap nga ba? Ang long-distance relationship o ang one-sided relationship? Text me now, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Ako, may mga bisita ako dito. Hi ako sa inyo ha, magandang umaga po. Magbabalik ako, 9:33, keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakap yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabataon-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihugdad a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Junior Junior with But If You Leave Me, There's No Tomorrow. By the way, that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Ay! Grabe naman itong kantang to. Perfect na perfect, no? Ayan, sa ating question of the heart, mga sweethearts, na talaga nag-aabang sa mga hindi pa po nakakaalam. Ayan, ito po yung question of the heart natin, ha? Ano ang mas mahirap, ang long-distance relationship o ang one-sided relationship? Yung long-distance kasi, ala si Giorgio, explain. O yung long distance between two individuals, ang foundation yan is really ang trust. Imong salig, huwag ang imong confidence sa tao na eto, wala siyang gagawing masama. Hindi ako sasaktan ito. Ang one-sided relationship naman, agoy, ikaw raman ang nahigugma. Sao na lang. Ikaw lang yung nagmamahal. Pero that doesn't mean na hindi mag-work. Ako, naniniwala ako na mag-work yan dalawa. Pero depende yan sa mag-partner. So yung mga taong involved. Diba? Kung kaya naman, especially sa long-distance relationship, if the communication is really consistent at walang problema, then it will really work kahit ilang taon pa yan. Kahit milya, milya, milya, libo-libong milya. O, di ba? Ang distansya ninyo sa isa't isa. Pero kung may trust issues na, kung meron ang mga, may doubts, ay, ayun na, diyan na magsugod ng mga asa kagikan. Nga nang dugay kika nakatawag, agoy. Di ba? So, one-sided, alo, nagmamahal sa malayo. Wala kang magawa eh, kasi ikaw lang yung nagmamahal. At kung gagawin mo yung kung gagawa ka ng action, like for example, ayan, niligawan mo yung mga ganun, baka pwede, maaari kayong mag-work. Pero kung wala kang gagawin hanggang tingin ka na lang, ay hanggang wish ka na lang din. Diba? So mahirap yung dalawa, but there are pros and cons with all the situation na binanggit natin. Eh, yun ang pinag-uusapan natin, ha? Eto, patingin ko lang yung mga sweethearts natin. Medyo nag-explain lang ng konti. 8906, shoutout sa ating Suki dyan sa CDO Papel Republic. Eto, pati mga Suki nila na sinayin sa GBA, Barberis, Avid, JEG, Guchella, Diamond Hand, Ma'am Ermelita, Quarteros, Laparan Flower Shop, Oglamota, Marbis, School and Office Supplies, Training, dyan sa may Balingasag. Magandang umaga. Eto na sa mga gustong mag-text kasi na-curious sila. Gusto nila mag-join sa ating question of the heart. Text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, you better follow, like, and share, ha? Sige na ba? Ayan. Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. 948. I'll be back with more of your favorite love hits. Dito ka lang. Siyempre, sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang iniintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: To stop, email at responsiblegaming@bangor.ph. sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM. Again, the oroy 93.7 Heart FM, Bukid Noon. Minsan nakakalito, mahal ko o mahal ako, KZ Tandingan. Ay! Minsan talaga may mga bagay na, sige, pwedeng tanong ka na lang, hindi ko kayang sagutin ka eh. Ay, second hour na po ng ating programang Music from the Heart. Ngayong Miyerkules, ngayong

0: pay. Pero wala, pay is slip din ito, George. Alam ko. Ay, mulabay ragyod. Mulabay lang sa kamota. Ay, mga sweethearts, now let's enjoy this day. Diba? O mag-spare ka lang ng konti para sa, you know, para kay self. O i-reward mo yung sarili mo. I don't know how you reward yourself. May iba, kumakain sila, bumibili sila ng masarap na pagkain. They buy something for themselves. Damit, perhaps, gadget, yung mga ganun. Pero make sure na may naitatabi ka, ha? Para sa pang-araw-araw mo, para dili magka GGB ba? Alam mo yung GGB? O yung gulong-gulong buhay. Ay, nako, eto rin yung tanong natin, eh. Makasakit sa ulo din, ano? O yung LDR, o one-sided relationship. Ano nga ba, alin nga ba ang mahirap sa dalawa? Hi, Zach! Eto o, sa may... Don Carlos Bukinon. Magandang umaga. Sabi ni June Rose, mabuti pang sasakyan pag may kurbada, alam mo kung saan ka liliko. Pero sa pag-ibig, kahit nasa tamang tao ka na, nagagawa mo pa rin mga liwa. Ganyan talaga ang pag-ibig. Tuwid man ang daan, mga ngaliwa talaga pag may kalandian. June Rose, I couldn't agree more dun sa sinabi mo. Anyways, maraming salamat sa iyo. JL Flower Shop, magandang umaga dyan sa may Bulwa. 5252. Shoutout sa Wabes Family sa Barangay 31 o sa kanilang buutan na Barangay Captain na si Ma'am Delia Wabe. Good morning din kay HPG Joseph. Magandang umaga. Greet natin ang Happy Fiesta, ha? Ang Abragan Family dyan sa may kay Mito Street, Carmen. Uy! Belated. Happy Fiesta nga po pala. Ay, belated. Advance kasi nga, di ba? O, ngayon yung bispiras. O, Happy Fiesta, Mount Carmel. Thank you po sa inyong pakikinig. 5305, shout out kay Erwin Amboy na nag-welding sa may igpit from Chick Boy. Okay. Sige, mamaya, pag-usapan natin yung mga mensahe dito at mamimigay din ako ng blessings, di ba? If you really wanna join our question of the heart, baka may gusto kang i-share. O sige, i-text mo ako 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Pwede rin sa ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City, 10:16. Magbabalik ako, keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, hindi po tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Ang aming mga branches sa Camayan, sa Manukanya, Capintirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Camayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
8: Camayan sa
9: we play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Heart FM Kagayan, 93.7 Heart FM Bukidnon, 1047. And a time check is brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Hi, Rachel Ango. But from the start, parang ako lang naman yung nagmamahal. Ay! One-sided kasi. Ay! Ito na bang isa? Hindi ko alam kung masaya dahil LDR sila. O di naman kaya nag-iisip na. O nasa on the verge of really thinking what's going to happen up next. Pero alam nyo ba, sweethearts, ma-share ko lang ano. Yung tinatawag nating LDR kasi, there will be a situation in the relationship na talagang, you know, kailangan din magkalayo kayo. Not because ayaw ninyo sa isa't isa, but also it's a test of how you love the person, you know, how you trust the person, and kung tatatag ang inyong relationship pagdating sa long distance. Hindi basta-basta ang pagsalig, sinasabi ko. Ang pagsalig mong good sweethearts, kapag yan nawala, at kapag yan ay nabiyak talaga, or it's gonna be destroyed, it's like a shattered glass na hindi natin may babalik sa dati, di ba? Mahirap yun. Pwede kang patawarin, yes, they can, forgiveness, we can give forgiveness, pero yung kalimutan ug saligan kabalik mukhang 50-50, no. Dito naman tayo sa one-sided. Ako kasi pagdating sa one-sided love, tayo nararanasan natin yan. Diba? Nagmahal ka ng ikaw lang, tsaka mo niligawan, tsaka ka nagpakita ng motibo, nagka-interest ka, o di, naging kayo. Pero paano? Paano kung wala kang gagawin? E di wala rin yung pagmamahal at interest mo. Diba? So you need to step up somehow. Ito, advice ko lang to ha. I mean, on my perspective. Para naman ma-feel nung tao, ay gusto pala ako nito. Ganahan din siya sa ako. Masa di, tag na, talagang aanuhin ko na lang. I will just guess that you like me without you letting me know na gusto mo ako. Wala lang, ako lang giyan, no? Sinishare ko lang yan so that you'll have an idea. Di ba? 2025, ito, para na ako, no? Mas okay ang long-distance relationship kaysa one-sided love. Oo, lisod ang LDR. Kalayo mo, o dili permi magkita. Pero at least, kabalo ka nga pareho mong nagmahal o nag-effort. Ang one-sided love man, Jude, kay murag ikaw ra permi ang gaasa o naghatag sa tanan. Unya, dili di ay parehas ang gibati sa pikas. Agoy, sakit naman nun. Makadrain ka ayo siya, gusahay murag siya na lang. Murag, sige na lang kag pangutana. Sa imong kaugalingon, kung naa by chance. At least sa LDR, bisan layo, naamoy trust. Communication o goal nga magkakita ragihapon puhon. Basta ang relasyon, dili man sukdon sa kalayon. Kundi sa effort o sincerity sa duwa ka tao. Actually, LDR mi sa una, sa kumbana, before na naginyo, for 9 years. Siya sa Mongolia, ako sa Thailand. Karon, dalawa ng among mga anak, elementary and high school. Di ba, there's this happy ending kapag talaga nagtsatsaga. Kasi yun na nga sabi ko eh, matitest yung trust and patience mo pagdating talaga sa LDR. Tama nga naman, at least sa LDR may label kayo. O diba? Eh dun sa one-sided love, ikaw lang. Ikaw lang nag-label. Diba? Oh, hi Rai! Mga sweethearts natin sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Para sa akin, mahirap ang one-sided na relasyon kaysa long-distance nga relationship. One-sided na relasyon, ikaw lang ang may malaking pagmamahal sa kanya. Pero siya, kahit katiting agoy, wala may awala daw. O kahit katiting man lang, wala. Mas mabuti pa ang long distance. Kasi you both understand each other, although your relation through communication lang only. O hi daw sa'yo, Mr. Ryder. Magandang umaga. Teka. Ano lang yan? nangyari doon. Anyways, mga sweethearts, it's time for me to give you blessings at in the prices rise. Overload. O, diba? Yung horn kasi natin eh. Ito na, yung aking ruleta ay... Eh. Hala, gusto nang umikot. Tara na nga. Sige, let's go. Ayan na. Mamaya, we'll continue to talk more about, you know, LDR. At saka sa one-sided love. Ito na, mga sweethearts. Uy, saan kaya tayo? Bubunot ang ating magiging winner. Dito tayo sa Barangay Makabalan. Thank you sa ating kending boys. Hello. Ito na. Ang nabunot ko mula sa Barangay Makabalan Dropbox. Ang kanyang address ay ito, Bara Makabalan. Taga Bara Makabalan, congratulations. Alan Adlaon. Alan Adlaon ng Barangay Makabalan, dyan sa may Bara. O, Bara Makabalan. Congratulations. Magdala ng ID to claim your prize. Dito po tayo, located 5th floor, FICO Admin Building. O, sa may Vamenta Boulevard, Barangay Carmen. Katabi ng West City Central School. Hindi kayo mawawala, may signage tayo ha. O, hanapin niyo yung signage ng Heart FM. O, tapos ipakita sa guard yung inyong ID. 14 days lang ang ating claiming period. O, paalala lang sa mga winners na natin. At ang The Price is Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises. But your piso gets more value. Ito na tayo sa final set ko ngayong umaga. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart po.
1: 93.7 FM. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. A minute ago before we hit 11 o'clock, ikaw lang ibigin ko. Oo, kahit LDR tayo. Ako, nako, sabi nga nila, ikaw daw, George, yun siya mong piliyon. O, yun, dun ka ba sa LDR? O, sa one-sided relationships? Siyempre, mahirap yung one-sided. Alam kong mahirap yung dalawa. Yung one-sided kasi, ikaw lang yung nagmamahal. Di ba? Would you agree? Yung LDR kasi, may label na. Di ba? Nabanggit ko yan kanina. Kaya medyo may ano ka na, kumbaga may K. May K kang magselos. May K kang kausapin siya. O di ba? May K kang, you know, magtanong. Pero kapag kasi one-sided relationship, wala kang K. O, wala kang karapatan na magtanong. O, sino ba yung kasama mo? Oho, saan ka ba galing? No. Please don't do that. Okay? Please don't. Lala, nagre-remind lang ako sa inyo. Ayun, I hope I did answer your question. 1699, I miss you too. Maraming salamat po kung yung nagkakamala si ano to, Sir Glycerio. Tama ba ako? Thank you sa inyong pakikinig. 9345, Ate Carla, take care din. I miss you. 4396, shout out to Lago and Idulsa family, mga naminaw. I see Ate Gemma Idulsa ng Zone 4 Bayabas. Maraming salamat. Sabi naman ni 7248, ang mabuti ay ang both side, George. Both-sided love ang mas mabuti kasi may pagmamahalan or love sa bawat isa. Tama naman. Hey, I did not read this message from our Facebook messenger. Arlene Abad Patriana, hi to Sir JP Galua Jolie and Joseph Galua. Maris Payagan, hello sa tanan nga namino karon. Hi Ate Marisa Payagan sa may Alani, Lantapan, Bukidnon. Maayong buntag. Sige, sa mga mensahe ninyo, I leave it to Harvey Stone dahil siya na ang susunod. Para sa programang Heartbeat sa alas 11 hanggang alauna. At mamaya pong hapon, alauna hanggang alas 3. Yes, you know that I'll be back. I'll be back with, but without vengeance. Ha? Magbabalik ako para sa ating Dear Heart, alauna.

32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:14 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Welcome po sa ating programang Heartbeats. At saka grabe pagkagising natin ngayon, ha? Wednesday na Wednesday, sama-sama na naman tayo hanggang alauna. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Lil Nas X, this song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.

0: I want.
1: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:17 ang oras natin. Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Heart 92.7.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Di na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
7: With heart.
2: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidon, 11:28 ang oras natin, sweethearts. Happy Wednesday, everyone, sweethearts. Anyway, oras natin is brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta naman ito mga baby girls niya karon ha? Ayung ating mga busy sa kusina ngayon. Kumusta po? Ano ba yung mga hinahanda natin dyan while waiting for our sahod, diba? Oy, babay sa iyo sa... Hi and happy listening kay Ate Carla dyan po sa may Bloomingdale and of course the rest of our Bloomingdale Zumba mommies natin ha. Happy listening po sa inyong lahat. At saka kay Lizelle Dikdike ng Zone 1 Bulua, shout out to you. Oh, sana manalo ka ng bigas ha. Anyway, maraming salamat sa pakikinig always. At saka happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon. Alive and kicking ha dyan sa may Santa Cruz Village Zone 8 Carmen. Uy, happy fiesta nga pala sa Carmen, ha? Oh, Tisha Eatery, may kainan ba dyan? Oh, kahit walang fiesta, araw-araw may kainan dyan sa Tisha Eatery, ha? Happy listening po sa inyo. At saka, sana mag-enjoy tayo ngayong fiesta. Kung meron tayong imbitasyon, ako, di ba? O pwede pa bang mag-imbitar o diritso na tag sugod bahay? happy fiesta once again. Brother June Ross, mayong pagpaminaw sa imo. And ating mga sweethearts dyan sa may Bulua. Especially dyan po sa may JL Flower Shop. Mayong pagpaminaw sa inyo. Mommy Elaine Gales, as usual, good morning to you. At saka happy Wednesday sa imo ni Sir Nicholas Gales. Talagang dalawa, di ba? Kapituko tong yung mag-asawa na to. Very, very sweet po sila ni Sir Nicholas at saka si Mommy Elaine. Ay na din po sa Gales family dyan sa may Barangay 17, Burgos del Pilar. Alright? Para sa inyong mga dugang pabati, ha? 0917-1579-927. Diyan po ipadala ang inyong mga ano ba yun, yung mga pa-shoutout nyo at saka yung mga request nyo ha. Hi na din po sa lahat ng ating mga drivers ngayon. Yung iba naman is yung mga na-stuck sa traffic. Nako, nag-uunahan talaga dun sa pag-go ng traffic light ha. Nako, dapat hinahinay lang. Especially dito sa may tiyano, di ba? Parang blind, ang daming blind spot dyan. So dapat hinahinay lang. And every eskinita or every crossing, dapat mag-minor talaga tayo. Alright? O may another happy fiesta greetings dito galing kay 1061. Sino ba to? Hoy, happy fiesta. Happy fiesta, Heart FM. Oo nga pala, no? Dito pala tayo sa Carmen. Hindi ko napansin. O, sige, magdala lang kayo ng pagkain dito, ha? Maghihintay kami. Anyway, maraming salamat, sweethearts, talaga. At saka, happy fiesta. Happy Dinugan Festival dito sa ating Barangay Carmen, right? Anyway, magbabalik ako with more music. Mag-enjoy tayo sa ating Wednesday. Kasama ang mga magagandang music dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go.
1: 93.7 Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
3: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. More. 92.7.
9: This is Heart FM.
7: Heartbeats Midday.
9: Feel your heart
7: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 34 minutes after 11 o'clock. Time to brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ngayon, nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartbeats. Siyempre, Wednesday ngayon, ha? At dito lang yan sa Heart FM 92.7 CDO and 93.7 Heart FM Bukidnon. Happy listening sa Olandres family. Oy, mag-message talaga sa atin dito, ha? Ang Olandres Alcolea Timbal Macha family. Nakikinig sila sa atin ngayon. Maraming salamat. And also, advance happy birthday kay Miles. At saka pila na edad ni Miles. Oh, happy birthday to you, Miles, ha? Kailan nga yung birthday mo, Miles? December pa, di ba? Okay, advance na lang namin, ha? Oh, hanggang September, October, hanggang mag-birthday ka sa December. happy birthday to you, Miles. At saka yung mga may birthday ngayon, happy birthday po sa inyo. At saka eto pa, mayroon tayong pabati dito, ha? Happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may... Tagasaan ba ito si Frankie Do? si Frankie Do, di aya. Ay, gusto mamista. Ay, Frankie Do, paniidya sa ito pwede mamista, ha? O, pindutidan ko din, he. Ay, kay Demzoy. At saka yung mga sweethearts natin dyan sa may JRS Maramag. Shoutout din kay Sir Vicente Dumaluan ng Bayabas. Hanap ka na ng asawa mo, ha? Uwi ka na daw, hindi na siya galit. Sir Vicente Dumaluan, saan ka man ngayon, sir, sana nasa mabuting kalagayan ka, ha? At saka, pwede ka na mag-drop by dun sa bahay niyo. Hanap ka ng asawa niyo, sino ba yung pangalan ng asawa? Si Marites. Si Marites Dumaluan. Shoutout nga pala sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bayabas, si Rona! Sarap ng hotcake ni Rona, ha? Rona Bukabal, ha? At saka, yung ating mga vendors dyan sa kanilang barangay gym, happy listening. Sila lahat to, nakahilera yan. Naka-Heart FM, happy listening sa inyo diha at yung mga guwapang mga nanay diha, ha? 11:46 ang oras natin. Uy, inaanto ka ba? Magkape ka na, ha? Kuya Bats talaga, oh. More music sa aking pagbabalik dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa na 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng ating pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun, yun ang pinapin namin. Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko, manakas.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sa iyo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music
9: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Mas pinaigting ng Department of Public Works and Highways sa DPWH 10 ang pagpapatupa ng upland kontra baha sa iba't ibang lalawigan sa Northern Mindanao upang mabawasan ang panganib sa pagbaha kasabay ng pagpasok ng tag-ulan. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad, ang paglilinis ng naipong banlik sa Sapang Creek sa Barangay Bulua na isinagawa ng DPWH Cagayan de Oro City First District Engineer Office. Nagsagawa rin ng manual clearing at cleaning operation ang DPWH Cagayan de Oro City 2nd District Engineering Office sa Bitanag Creek hanggang Barangay 36 sa Bukidnon. Isinagawa ng DPWH Bukidnon 2nd at 4th District Engineering Office ang rehabilitasyon ng old impounding basin sa Taganibong Creek sa Bayan ng Maramag. Samantala, nagpapatuloy ang dredging operation ng DPWH Iligan City District Engineering Office sa Iligan River sa Barangay Tubod upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig. Ayon sa DPWH 10, layunin ng upland kontrabaha na mabawasan ang epekto ng pagbaha sa mga komunidad sa pamamagitan ng regular na paglilinis at pagpapanatili ng mga daluyan ng tubig, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: adlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na kong disoras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad nga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Diyosi ma.
0: Huwag ko mahibaw kong ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadukirok?
2: Diniyos ang pagpanarbaho ni Diyosi ma din sa akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? Uwi mo na siyang ikonsumo.
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Diyosi ma, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayan o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutin?
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Diyosi ma.
0: Isakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang nimo. Unya mo sangko lang yun ay sa iuniini ang tanan.
1: Selo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Diyosi ma.
0: Dili ka na tinuon. Ingna kong nagbakaka lang.
3: Siya si Sender Diyosi ma.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Diyosi ma. Gibuhatan og dula sa radyo og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika ni Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXN Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, may libatot. Tambakiko, may libatot.
1: Maraming salamat. Aba naman, kumusta Pilipinas? Mag-emote na sabtas. Labi na, giawag na ako ang mga single. Maki-emote sa ata, maki-love story, maki-problema. Sabi ko nga kanina, mag-practice daan. Oo, para pag-abot sa panahon, kaya masakita na magigihapon, alam mo na ang gagawin. Hindi ka na magugulat pa. Sasabihin mo, mamaya akong gipraktisan, oo. Oh. Anad ako ani, maliit na bagay. Ganyan. So welcome, welcome, welcome ng bonggang-bongga. Yan ang sab kita kamakabuhay para sa pagpadayon sa sumpay sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Josima. Today, maong ikaduha nga yung tokong chapter 2 sa iyahang revelasyon. Di na maglangan, no? Padayon na tas unahan because we're jogging out of time. Charas. Yan ang sumpay din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambaki ko, may libatot. Tambaki ko, may libatot.

Bato pinagalitan po ako ni Hector dahil sa ginawa ko sa dalawang babae niya. Hindi pa siya nagkasya, pinagbuhatan pa niya ako ng kamay. Isang malakas na sampal na kinaya niyang gawin dahil lamang sa pangungumprunta ko sa dalawang babae niya na malinaw na banta sa aking pagiging asawa. Kinampihan niya sila. Ako pa sa huli ang may mali at ang may kasalanan.

0: Daluoy ko ni mo, Josima.
1: Papa Fredo?
0: Akong anak si Hector. Pero wa gyud ko makauyon sa iyang pagkahimabay. Ako mismo mibadlong na niya sa makadagang higayon. Pero gipalapos lang niya sa pikas niyang dunggan ang isulti ko.
1: Kapuyon na siya siyang gibuhat pa.
0: Ang taong maluibon, dili kapuyon o dili mohunong sa iyang gawi. Mohunong lang kung mabakul na.
1: Pa?
0: Unta. Dili paaboto ni Hector nga masakit o mabakul siya. Una siya magbag-o, Josima.

Bahat at matagal ko nang inisip kung saan kaya ang lugar ko sa puso at buhay ni Hector. Bakit parang napakasimple lamang para sa kanya, nasaktan ang damdamin ko. Samantalang hindi naman ako nagkulang bilang asawa niya. Ang tanong ko tuloy noon, kulang ba ako? Bakit ba ako kulang? Saan ako nagkulang? Ano ang kulang sa akin?

0: Oh. Ayo pag-alis sa agianan.
1: Unsa na ba karong oras?
0: Suma nimo.
1: Kadlaw na.
0: Mura ka mag wa pa maanad.
1: Naanad akong dis oras kamo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad ga maanad ko magpaabot ko nimo kanhunay.
0: Josima.
1: Wa ko mahibaw kun ugma. Kapuyo na ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadukirok.
0: Unsa?
1: Dili sa tanang higayon mo sabot ko, Hector. Dili sa tanang higayon mo dawat na lang ko sa pagpasakit mo nako. Hinumdumi. Makamaong kapuyo ng kasing-kasing. Ug kun moabot ka na, maong kagyod ang atong pagpuyo.
0: Gihadlok ko nimog panagbuwag.
1: Oh.
0: Wa ko maalarma. Wa sab ko mahadlok. Bisan karon padayon, Josima, wa ko'y labot.

0: Wagyo'y sama kabaga ang naong ni Hector. Super kabaga. Murag superhero. Super bagag naong.
1: Mamo.
0: The nerve nga mi baos og hagit nimo, no? Kung ako pala gito, nalaparon na ko siya. Pero siyempre, dili nimo na binuhatan. Kay buutan baya ka, Josima. Nabiya kay plano nga magsanta.
1: Dili sa ingon ni anak, mamo.
0: Unsa man toyo, be? Og imong tumong anang imong pagpakamartir, a bear? Aron daigon ka sa kalibutan?
1: Mahal ko si Hector.
0: Wa lagi na kiglalis nimo, ana, Josima. Mahal ka ini mo si Hector nga imong bana. Pero ang diferensya, wa siya makasukli anang pagbati adya nimo.
1: Oh,
0: kung ako pa ikaw, buwagan ko na si Hector.
1: Ha?
0: Dili ba maayong ideya? Aron magpabilin ang respeto mo sa mga kaugalingon.
1: Dili ko makahimo.
0: Oh,
1: dili na ko ma-imagine ang akong kinabuhi nga wa si Hector, nga mahal ko kaayo bisan pa man sa tanan.
0: Oh, Josima!
2: Pastilan, maagi na'y nakaparat, ana, no, nga ka na magpakamartir, tagtaman sa usa ka tawo nga perming mo pasakit sa atong pagbati. Magpabilin gihapon, tamahal gihapon nato in spite and despite of the fact nga permig yud tang wa irespeto.
3: Ay, mo nang dili mahitabo nato kay manukol man ta. Kana mga inaan nga mga scenario, mahitabo ra na sa mga parehas ni Josima nga muduko lang, mudawat lang, okay lang, ihilak lang ang tanan. Ay, di na magsilbi na ako. Ay, na, magtigi gitang duha. Anyway, kung makabuhay unag, ikadonghog na pa lamang sa chapter 2 sa revelasyon ni Josima ang ato nabati. Unya, human sa pipila ka mga painumdom, abtik na mamalik ta dayon. Aron ato ipadayon ang pagbasa sa iyang revelasyon, kay na pa ikatulog at tapusang tipaka nga parte sa chapter 2 sa iyahang istorya ng bongga. Kanang tanan din nila maghihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
5: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement kinahalan nga everyday ginaktong paga tumarol. Kung wala ka pa balatian, okay gihapon nga mo tumar ka, usang ato sa duha ka kapsula everyday ka makabuhay. Sa buntag ang usa, sa gabi ang usa, para protektado ang imong lawas gikan sa mga virus and bacteria, sa mga sakit o mga balatian, ganyan. Kung na nakibalatian, mas
8: ubay-ubayo nato ang atong dosage. Anyway, ang atong EXL Kamakabuhay Plus Dietary Supplement Kamakabuhay, daghan kay mga ingredients nga giusa lamang ana nga makabenepisyo kita og ang atong lawas. Ug usa na sa daghan kay mga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mao ang guyabano. Matud pa sa Department of Science and Technology or DOST Kamakabuhay, gawas sa dato, quote unquote, sa carbohydrates, dietary fiber ang guyabano, ingon man vitamin C, vitamin B1 and vitamin B2. Ang naisugutan nga prutas ang guyabano makaprovide po na og taas kay nga flavonoid content nga maoy phytonutrient nga dunay mga benepisyo nga ato makuha para sa anti-inflammatory effects, para protektahan ang atong cells gikan sa oxidative damage nga maoy makaingon nga kita makabaton og mga nagkadaiya nga mga balatian. Ang guyabano usab frequently consumed by individuals nga makabuhay nga kanamitong nag-antos sa mga sasakit nga diabetes, makaayon na nila ang guyabano. And syempre makatabang sa ang guyabano kung ikaw doon ay taas nga blood sugar, mapaubos na to na. Diba? Tanya di hakto. And syempre ang DOST nga research nga gipahitabo, nagpakita usab nga ang prutas nga guyabano as in itself, ang mismong guyabano outperforms metformin, mo na ang labing common nga maintenance nga tambal para sa mga diabetison. And again, ang guyabano makapaubos sa blood glucose levels. Ang prutas nga guyabano kamakabuhay, wala lang na kay guyabano lang na or prutas lang na or naara na diha na pwede ni mo po pwede ni mo makaon. Dili lang kay kana lang ang rason, di ba? Dili lang kay isatisfy ang imong hunger or ang imong sweet cravings, pero mainly act as ato ang capital reservoir sa ato ang body's health, ingon man nutritional needs. Usa din ang guyabano, i-English ramang good, labananas inyo. Ang mga nindot ng mga benepisyo nga ato makuha gikan sa guyabano, di na kinalang guyabano lang mismo nga atong kauno or atong itakes atong lawas kamakabuhay. Tungod kay ang guyabano, usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga naadiha sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mo namang inom na kita every day. As in, himuon na tong partner matag-adlaw, again, ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi lang doktor, puputulin talaga ang pa ako. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
8: Kaayo ang miinom everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement ka makabuhay, ka makaayo gid sa atong lawas. Everyday sa atong pagkinabuhi, gaan ang atong paminsar, makapaminsar, ta makahuna-huna ta, maka, dali ta mahimit ang creative. Sa matag-adlaw na itong pagkinabuhi, gaan lamang. Kasi kay problema, usay ka na kuwang ugtog, pagkaog maukir gid gihapon, kay everyday man nga nagainom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Nesgutan na ako sa unahan, nga daghan kay mga ingredients kag giusa lamang sa atong kapsula ug usa na dire ang guyabano kag ganihan nga atong naisgutan. And syempre gawas sa guyabano na asay moringa. Ang moringa ka makabuhay na nay daghan kay mga importante nga mga vitamina and minerals nga atong makuha o makabenepisyo gihapon ang atong lawas ana. Ang dahon naanay potassium sama sa gidaghanon sab sa potassium nga makuha nato sa saging. Ang moringa nasad na'y the same nga gidaghanon sa vitamin C nga ato makuha pod sa orange. Unya ang moringa ka makabuhay, yun nasa'y calcium, yun ay protein, iron and amino acids nga makatabang para kung na mga samad-samad or mga balatian sa atong lawas, mamaayo ug mawagtang alibyuhan ug makabuild pagidog muscle ang moringa. Ang moringa usab puno kaayo sa antioxidants o ingon man mga substances nga makatabang nga protektahan ng ato mga cells gikan sa pagkaguba. And syempre ang moringa makapaboost usab sa atong immune system. Usbon ba na ko unsa ang immune system? Mao na atong sundalo sa lawas ka makabuhay. Ang atong immune system mao na ang mubatok sa mga nagkadaiya nga mga virus, mga bacteria, or mga sakit or mga balatian. Na kung matakboy man sa tong lawas, dili mo lamay, dili mo dugay, dili mo grabe. Kadiotra, layas dayon. Ganon. Tungod kay baskog og himsog ang atong immune system. Una sa tanan ng immune system, yun ang atong kinahanglan nga atong atimanon. Tagaan og pagtagad og focus. Diba? Kaya kung weak ang atong immune system, dalira ta matakbuyan og sakit. Kung niya gawas nga dali matakbuyan, dugay pa yung kimuhawa sa atong lawas. Napag-iuban din na ginmuhawa. Kaya, kung grabe naman. Labi nagpabaya, sad ka, wakay disiplina sa kagolingon ni Nana. So na po yung mga pipila ka mga ebidensya ka makabuhay kabahin sa moringa nga ang uban ana o ang pipila ka mga antioxidants nga naa sa moringa nga ato makuha makapaubos usab sa atong blood pressure o kung taas ang imong presyon sa dugo unya maka-reduce po na sa fat sa taba sa imuhang dugo o sa taba mismo sa imong lawas unya kinahanglan ba nga atong i-take ang moringa lang nga ang moringa ka makabuhay usa lamang sa daghan kay mga ingredients nga giusa sa atong EXL makabuhay plus capsule kun ang inom na everyday mo nang imo ni mong partner kay dili ka biyaan instead ati manun ka og ninot imong paminsar sa matag adlaw. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Daghang salamat sa pagpaminaw. Ako gihapon ang inyong lingkod,
11: Lady Batu.
3: O ganun ka makabuhay niya ng sumpay, ang ikatulo o katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 2 sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Josima. Now na, dinhi lamang sa atong programa, Imong Programa.
11: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: diba, totoo naman po na hindi ko kayang humiwalay kay Hector kahit na hindi naman siya good provider dahil wala namang trabaho. Sa katunayan, ako pa nga ang bumubuhay sa aming dalawa dahil may mga racket ako na panindang pagkain at kung ano-ano pa. May ipon nga rin ho ako kahit na papaano. Nagpapautang din ho ako ng pera at isa yon sa bumubuhay sa aming dalawa. Pero naghahanap ako ng ibang paraan na maging mabuti ang source of income para sa aming dalawa. Basta't hindi ko kayang makipaghiwalay sa kanya.
1: Milakaw na sab si Hector?
0: Opa, Fredo.
1: Asa naman sab kuno siya? Kabisi ba niya pero wa man nagkatunol diyan ni mubisan piso?
0: Wa naman lang sab ko mangutanan niya kung asa siya pa. Dili man sab siya musulti. Maong useless lang kung musukit-sukit pa ko.
1: Josima.
0: Duha kagabi na siya nga wa makapauli.
1: Unsa?
0: Ayaw ka bala ka pa, Fredo. Dili na ka na bago. Gawas pa, naanad na ko.
1: Pero wa magpasabot nga naandan mo na okay na. Dili ka na mahimo.
0: Pa.
1: Kung maulit tong tawhana, pahibaw ako, ha? Ako'y magighusay niya.
0: Ha?
2: Halan no? Ikaw pa takagabiin nga wa mauli si Hector? Bana pa ba siyang matawag, anak Josima? Wa malang gani mi update ni mo?
0: Pero nahibaw ko. Nakasiguro ko, mamo, mo pauli siya.
2: As in? Okay na lang gidain ni mo nga ingon ini kanunay. For sure, tuwa na sabtos iyang kabit. May laing kabit na sabtingali ang hinampak nga dako.
0: Wa kay pruweba nga babae ang kauban niya karon, mamo.
2: Unsa? Si Karan, hinunti ka mo'y imo.
0: Pasag din na lang.
2: Kalabad ba na imong bana, eh? Nga namang antusan mo mang yun siya, Josima, Diyos ko.
0: Mahal ko siya. Og nahibaw ko. Magbag-o siya.
2: Magbag-o? Mahimo unang square ang kalibutan. Una magbag-o ang mga dokirok og maloibon nga bana. Sama niya.
0: Mamo.
2: Anyway, aron malingaw ka, maisulti ko nimo.
0: Ha?
2: May trabaho na para nimo. Kana kung ganahan ka. Aron ba malingaw ka o di ka magpunay paabot sa imong irresponsableng bana?
0: Unsa nga trabaho?

Ibinibatol isang biyudo na matanda na may kaya sa buhay ang nangangailangan ng tagapagbantay at masahista na rin dahil mahigit 2 taon ang na-stroke. Ayaw kumuha ng physical therapist kung kaya't naghahanap na lamang ng all-around tagapagbantay at masahista niya. Hindi ko alam noon, Lady Battle, kung sa sangayunan ni Hector ang nasabing trabaho na aking papasukan. Pero tama ang aking kaibigan, malibang lamang ako at hindi ko na gaanong maisip ang pambababae ni Hector, tinanguan ko ang aking kaibigan sa trabahong sinabi niya sa akin.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Ug imong nabati ka makabuhay ang kinatibuk-an sa chapter 2 sa revelasyon sa tong sender nga si Josima. Pero wa pa mi end didto ang iyang storya. Sa mas naandan, sa mas gihapon, sa mosunod nga episode sa tong tulumanon atong sundan og paminawon ang sumpay sa iyang revelasyon. In the meantime, unya human sa pipila ka mga pahinumdom, mamalik kita dayon araw ta tong lakbitan og isgutan ang atong nabati nga kinatibuk-an ang chapter 2 sa iyang kasaysayan. Kanang tanan din nila manggihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
1: Daghang salamat, Ate Ann. Siyempre, para sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang itong dietary supplement ka makabuhay, ako nang nasugdan. Daghan kayo itong mga ingredients na giusa lamang, Ana. So, daghan kayo itong mga mapupo nga mga kaayuhan para sa itong lawas, para protektado ang itong lawas. O nagugaling kita doon na ni balatian or sakit, inanay nga mawagtang ng tanan o mabalik sa kanormal ang itong sistema. Kaya nindot ragit gihapon nga magpakabuhi ka nga wakay gibati kaysa naadyo, diba no? Siyempre, usa sa mga ingredients nga nasa itong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule or Supplement, mao ang turmeric. Oo. Nang bonggang-bongga migawas sa usa ka pagpanuki-duki or research kamakabuhay, napakita sab ang daghang mga posibleng nga mga benepisyo sa turmeric sa itong kalawasan. For inflammation, degenerative eye conditions, metabolic syndrome, arthritis, kanang cholesterol nimo sa dugo, anxiety, kanang muscle soreness, pagpanakit sa imuhang muscle, labi na ikaw na baguhan imong lawas sa pag-exercise, sa pag-walking, sa pagpasingot, nakuratan kay wapoy stretching. Oo. Or kanang manginaan ang mga factor pamaulan kapag kaugma, ana, uy, naku kay tabang ang turmeric, ana, para madali ang pagwagtang. And syempre, kinahalang healthy po na imong kidney. Labi na nimo diha nga kanang gatumar ka permi og daga mga tambal, gagiresetan nimo ang doktor kay kanang maintenance min ana ang kidney sa adyod ang igon ana. Pero syempre tungod sa turmeric mamahimong healthy ang atong kidney ug ang turmeric makuha nato na kay usa na sa daghan mga ingredients sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mao na nga mo tumar na kita ni ana every day ka makabuhay. Unya ang dosage ang tabayanan kay atong hisgutan na akong balikon para ma-aware gihapon ka og dili ka malimo. Ako gihapon si Lady Batut para sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement.
4: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip, alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Dagang salamat, syempre, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nidot kayong inumon, lami kayong inumon, kamakabuhay, tungod kay walay sakit, kundo na kay sakit ya. Dili mo tukar. Kung acidic ka, dili mo saka, dili mag-reflux, ginianan. So, usamang good sa 17 ka mga ingredients nga giusa-usab sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mauang ginseng root or ugat sa ginseng. Ang kanang ugat sa ginseng, kamakabuhay, gigamit na para ma-revitalize ang mind nato o ang atong body mismo. Makapa-enhance pag yun na sa physical strength and vigor. Ginatawag po nag king of all herbs ang ginseng. Kaya tungod kay doon ay solution for matag-unsa nga sakit or matag-unsa nga disorder. Mm-mm. So, na yung mga dagang mga health benefits nga itong makuha sa ginseng, especially sa ugat sa ginseng. Para sa kanabitang ginseng root, anti-diabetic effect, various clinical studies ang gipagawas ana, na obserba na ang ginseng maka-prevent, makalikay. Mm-mm. Kanang sa onset of diabetes complications, kita diabetes, so naka, dili na mo-complicate pa kung doon na kayo na-take ang mga ginseng, minana. Taas usab sa level sa oxidative stress leads to a kanabitang pagsaka usab sa blood glucose level, dili sad na maayo. Og matabangan ka sa ginseng para ka na manormalize o mabalik sa kanhi. Unya ang ginseng usab sa makabuhay, makarelieve po na sa oxidative stress sa matag-usa nato na doon ay mga diabetes. Nya ang research usab na yung mga pagpanukidikoy o pag-studies, gireveal ka makabuhay na ang ginseng makaprotektar usab sa atong tissues, atong mga kasing-kasing. Batok sa mga damage, kung unsa man ang damage, bisan unsa, nya makaprevent, malikayan po nato ang heart failure. Mao na ang matabang nato sa ginseng. Makatabang usab ang ginseng ka makabuhay para ma-manage nato ang diabetes mellitus. Yan na. Ang pagtaas sa cholesterol level. Ingon man sa imong dugo, high blood nimo. Mao na ang risk factors para sa heart disease, minana. Ang ginseng ka makabuhay also makaprotektar usab sa atong kasing-kasing batok sa free radical damage. And syempre makapaubos usab sa level sa oxidative stress. Unya ka ng mga uban diha ang katanon pag-edad pero medyo guwang na sa physical. Oy, na anti-aging effect ang ginseng. Powerful ka ay na ang anti-aging agent. Mm-mm. Ang ka na magung padayo na to nga pag-expose sa tong skin sa ultraviolet rays or UVR, maka-generate ng free radicals. Ang collagen, protein ka na nga present sa tong skin nga mo ay responsable para sa kahimsog, sa elasticity o sa smoothness sa tong skin. O kung wala ang ginseng, dili na nato mapabilin sa ato ang kaugalingon mismo. Makapa-improve usab ang ginseng sa fertility sa tao sa makabuhay. Sa traditional nga Chinese medical practice, ang ginseng kanang miak na as a aphrodisiac. Magamit po na para tambalan or ayuhon ang sexual dysfunction sa usa ka tawo, labi na sa usa ka lalaki. Makapa-enhance sab na sa sexual behavior. Sa mga kalalakinan, ang ginseng ka makabuhay, makapaboost na sa quality sa ilang sperms as well as sperm count. Kaya na may mga lalaki na mga papa na mga bana na diligid sa na makabuo o kining baby nilang magtiayon. Kay kulang sa sperm count o niya dili, nindot ang kalidad sa ilang sperms. Makatabang ang ginseng anak. Ang yunianang nga matang sa aksyon is attributed to the presence of ginsenosides sa ginseng. Labaw sa tanan ang ginseng ka makabuhay, makaprevent, makalikay ka diya sa cancer. Kung wala pa kay cancer, si bakog nga makabaton ka, dili ka matakbuyan sa cancer. Oo, kung naay ginseng kanunay ang imuhang body nga ginatake, inana. Nadiskubrihan man gud nga ang ginseng epektibo na batok sa colon, batok sa gastric, batok sa hepatic and prostate cancers. ang ginseng ka makabuhay makatabang na para maubsan nato ang gidak-on sa tumor nya malikayan nga kana mukatag sa uban pang parte sa tong lawas. So meaning to say, naginahanglan natong body og ginseng. Og ang ginseng, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako si
2: Lady Batu.
1: Maraming salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Maraming salamat. Siyempre ang atong programa, ang Tambagi ko, Lady Batut. Hatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, proteksyon sa atong kalawasan. Muwagtang na ka makabuhay sa mga nagkadaiyang mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, nakapoy sa lawas, mga problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang nato ha para sa mga adult, usa, nga do sa duha ka kapsula every day. Ang gamiton nga tubig sa pag-inom ka ng inadlaw lang, dili bugnaw, dili init. Ayag yun pag-inom og tambal, or bisan ka ng dietary supplement, especially nga tong EXL Makabuhay Plus Capsule, og bugnaw nga tubig, ayaw no, ayaw. Kaya dili mamay mong epektibo. Murag walay nahitabo. Oo. Ang pag-inom ni mo ka makabuhay sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule, again ha, sa adult, usang ato sa 2 kakapsula, gamit ang tubig na inadlaw lang. 30 minuto sa dili ka pamukaon, isip imo ang food supplement. Pananglit doon na kay balatian, tasan na to ang dosage. Duhang ato sa 3 kakapsula na. Katulo sa usa ka adlaw, uban sa inadlaw nga tubig, sa dili ka pamukaon. Pwede po after mukaon, pero paabuton sa nimong usa ka oras. Isip imo ang food supplement. Ganyan. So, ato na ng himong partner sa itong pagkinabuhi everyday ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Unya manginom ta everyday, labi nagmahiligon kay kamuinom og kape sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kay matabangan gyapon ka. Masatisfy ng imong craving sa sweet, sa kape. Matabangan ka pa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 nga alibyuhan ang imong balatian ng bonggang-bongga. Anyway.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din kagani atong nabati, ang tinatibok ang chapter 2 pa lamang sa revelasyon ni Sender Josima. Wapami-end dito, manang sundan gyapo nato sa masunod nga episode sa atong programa, ang sumpay sa iyang istorya. Sa pagkakaroon atong isgutan o lakbitan na atong nabati nga drama kagani ha, but before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, di nato ang iyong kalimtan, everyday nato ng buhaton, sa pagmata nato sa buntag, smile dayon, di ba? Manifestation nato nga may mong nindot ang flow sa tibok adlaw nga hangtod sa to paghigdaan niya ng pagkagabi nakasmile gihapon ta. Likay ang pagpamalikas, likay ang pirming pagreklamo, likay ang pagkaingrato. Mapasalamaton ta kanunay everyday. Kay ang everyday nga ato pagkinabuhi, dako na ng blessing, kay nakamata pa ta, buhi pa ta ang uban, wa na madayuni, wa na makabatunog lahutay sa ilang kinabuhi, ganon. No? So be thankful, be humble. Ug kanuning musampit sa Ginoo ug magpasalamat niya, dili kay sigig pangayo. Sigig pangayo unya ini-grant di ka maong pasalamat magatag naong, no? Anyway, God bless us. And Josima, digang salamat sa imong pagpadangat sa imong kaagi do patamatapos sa pag-feature sa kinatibukan nga revelation nga imong gipadangat diri sa tong tulumanon. Pero kung basihan nato ang chapter 2 sa imong sugilanon, bilib ko sa imong kamartir, bilib ko sa imong pagmamahal at pag-ibig sa iyong asawa, bilib ko kay di man yun na nakadaghan or di man siguro tanan nga mga asawa ingon anak para sa nimo, no? Pero daghan yun mo ang mupailob, mupaabot kung kanos ang magbago for the better ang inyong mga bana nga mga dukirok, mupasakit sa inyong mga pagbati, mudapat ninyo ka ng mga bagagnaong walay respeto. Again, ang lalaki, ang tao, labi na ang bana nga perming mga bit o bisag kausalang nga bit ka na mupasakit sa pagbati sa asawa, wa na sila respeto sa babae. Wa sad na sila respeto sa ilang mga mama. That's a fact. Okay? Anyway, padayon ka nga nagmahal sa imong bana, di ba na ito na ma-question kay nagmahal man ka, no? Kay kung ako po na mahitabo, siguro labaw pa kong buhaton, muluhod, patingali ko nga, ay nang ko biyae, bahalag mamabay ka, uli lang dire. Ah, natingali ko, no? Di ta makasulti ba kay, pwede man good nga masulti ta nga, di ko maging una, oy, ako'y magminyo, ako'y magkamakabana, o kuan, ana. Pero kung mahitabo na, di ba? Lahi rapod. So, lahi good. Love can move mountain good. Andam isibog ng Mount Apo sa laing lugar tungod sa gugma. Di ba niyo anak kaliteral? Pero kanabitang, nakay mga butang nga itong wapakamahi gugma nga pwede ni mong buhaton o angay ni mong buhaton, pero diyang na-inlove na ka, wa na kakahimo. Lahi na imong nabuhat. Di ba no? Sama ni mo, Josima. Pero anyway, dapat sama tong gisulti sa imong friend nga maghatag-tag ultimatum para ma-preserve nato o magpabili ng atong respeto sa atong kaugalingon. Kay mauna ang katapusan nga mawagtang nato kung pirmi lang tang mo yes o mo tando sa mga tao, labi na sa mga tao nga atong gimahal, nga wala maghatag po doon konsiderasyon o pagsabot din nato kanang sila lang pirmi nga kita. Di na nato mapagawas ang best nato, ang worst na. So, mauna ang questionably kaayo, no? Mauna imong bantayanan. Kung maglabihan ang imong gugma, pero makalimot na ka sa paghatag o gugma pod o pagmahal sa imong kaugalingon, paghatag o importansya sa imong kaugalingon, o respeto sa imong kaugalingon, questionably na na. Kay kanagyod nga relasyon, toxic. Okay? Pero syempre, kung natin manginini ng mga kasinatian sa kinabuhi, may kitang muhangad anas Ginoo mo mga tagtabang o giya kung nasa angin pagabuhaton. Dili na to solohon. O salamat again, Josima, kay nakahuna-una ka sa Tambagi ko Lady Battle program nga arini mo ipadangat ang imong kaagi para muluag-luag kahit papaano ang huot ni mong dughan tungod sa imong soliran. No? Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Josima sa sunod niya episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko Lady Battle. Tambagi ko, Lady Batod.

try ninyo mahigala. Kung matisting mo, inon lang yun yung pharmacia nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Para paghatag sa taga-pharmacia, mawag itong madawat ninyo nga pouch na may pagka-black, may pagka-gold yellow. Nasya'y tatak nito nga 200 grams kay duha man ika klase atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na ay 110 grams kanang gagmay o napoy kanang 200 grams dagko na siya. Oh, may pagka-black, may pagka-gold yellow ang pouch niya na. Na picture nga mug na natimplahan nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon o napot siya malunggay, mangustin o mais. O oh, naana niya, may gala ang iyong picture. Presentable sa mga itong pouch niya na may gala. Inout kong kasulayan ninyo, katong wala pa makatisting. Katong nakatisting na eh. Ipadayo ninyo may gala. Ayaw ninyo talik di atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon tungod kay ibalik na inyong normal nga pagbawas sa matag-adlaw o inyong pagkatulog. Imintin na ka na. Isang sa tibong pamilya pwede kayo. Okay, mahinaut ko na sabitan ninyo mahigala, no? Sa lain ba, hinasab kita'y Coffee Corn Purple. Para mahibalaan ninyo kung unsay naasa atong Coffee Corn Purple, angayan ba ninyo tistingan, angayan ba ninyo ipangapiusab, pero tistingin ninyo mahigala. Kaya naasa yung mga nindot, kaya yung mga sangkap ni ini. Doon na usap kini mga daghang sagol sama sa mangustin. Mao ka nang naasa itong Coffee Corn Purple. Mangustin, nga din makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani, mahimong regular ang pagbawas kada adlaw nato sa atong hugaw. Mamaor, yapod sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Og napod si sagol nga moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang usab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Mauna yung naasa atong moringa o malunggay. Napagid siya ay gitawag nga sagol nga guyabano. Kining guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos, sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Kunya napagid siya sagol nga ashitaba, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Og napag isisagol nga barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, og makatabang sa digestive health. Og di napag itawag nga spirulina. Kining spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, og makapalambo sa brain health. Og napag isisagol nga ampalayan, ilhan nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level, og makapaubos sa bad cholesterol og triglycerides. Triglycerides mahigala patch na siya taba nga nasa atong lawas nga makontrolar sa atong ampalaya. Nailhanan niyo ang ampalaya unsay maayong benepisyo nga ihatag kanato. Og napod siya isagol nga chia seeds. Chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health og makontrol ang blood sugar spike. Spike mahigala ha. Atong giingon ako nga mukalit lag taas ang atong sugar og dugo nato. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas sa matag adlaw. Busa tistingin ninyo atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Og sa lain bahin sa mahigala, napod kita'y pang-energy. No? Pang-energy nga coffee. Itawag siya Turbo Max Coffee mahigala. O na itong Turbo Max Coffee. Pang-energy ni siya. Kung nindot ka ni sa mga trabaho, o sa imong mga trabaho, bisan pag naka sa uma, naka sa construction, o bisan naka sa opisina, kinangliyo kag enerhiya sa matag-adlaw. Pero kung first time ni mo mga makapangapi ni ini mahigala, no? Mo, nidumduman ninyo ha? First time nyo nga makapangapi mo ni ini, tunga lang sa sachet. Kung Mr. and Mrs. mo, pwede tungaon sa ninyo. Kung una pang higayon ninyo nga nakapangapin ni atong Turbo Max Coffee, kaya mapalit naman ninyo ni sa mga parmasya uban sa Coffee Corn Purple, no? Kining pong Coffee Corn Gold, ano man siya mapalit sa mga parmasya. Kining duha na to kabagong mga Coffee Corn Purple, anaan sa mga parmasya na o kining Turbo Max Coffee ko. Kining Turbo Max Coffee, hinumdumin ninyo at tagtunga lang sa sachet kung first time ninyo nga makasulay ni ini. Pero sa ngantong nga to, kumaanad na kamo, makontrola lang ninyo inyong energy. Pwede nang tag isa na kasashi. Okay, mas makuratan mo ba nga nasubra-subra na inyong energy mahigala? Ikaw mahigala, no? Tagtunga lang sa sashi, basta pirmero pa ninyo. Kini atong Turbo Max Coffee, doon na usap kini tipiktibong sangkap sama sa maca vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa

0: energy o stamina. Mao ka na ang naasa ato ang Turbo Max Coffee, maka vegetable root. Og napagid siya gitawag nga black ginger. Black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Og napagid siya sagol nga tongkat ali, mapataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise recovery o stress management. Og napagid siya sagol nga re-ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Maintain nga energy sa tibok adlaw mahigala. Ang re-ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa manianang ubo. Mao na nga maintain tani, no? Para dili ta matakbuyan o mga ubo lagi, no? Mao na ang ikatabang sa re-ginseng nga nasa itong Turbo Max Coffee. Panax ginseng, napag-isay Panax ginseng ug horny goat weed. Pangpataas sa energy, mukombati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss, no? Sulayin ninyo ni mga sir, mga uncle, kuya, mga papa o daddy. Sulayin ninyo ang Turbo Max Coffee, ang kape ng pangpadugang sa energy. O na mahigala, no? Ang atong Turbo Max Coffee. Pag dili malikayan mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas nya nata sa trabaho, sigurado gyud mahigala manggawas gyud ang mga singot nya. Pag humagsingot, di po nato malikayan nga tungod kay nay hangin, bisan asa man ning hangin nya, bugno nga hangin mosulod sa atong lawas, gikan ta gisingot, panakitan gyud tag kalawasan mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Ng atong Orion Herbal Liniment Oil sa adunay mga pamaol, panakit sa kalawasan. Unya, labi na mga sobrahan matrangkaso pagyugka, di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon ni mo, na malakit imong kalawasan o kay balo. Pero kung magigang sa trabaho, manghimasa yugka. Masagol ini ni tubig nga, igwe-igwe lang maagwanta ni mo. Unya, una ka mang hapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklom nga daghan siya kagamitan. Ay pwede po kayo ni sa mga buntis ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo'y panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. Huwag dili mo mabalaka maghaplas sa inyong tiyan kay dili gina makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya'y chemicals usab nga sagol. Pwede kayo na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gid siya'y halang. Mild lang gina siya mahigalan. Pwede siya sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan og lamok nga nagdala og dengue tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil kay dili gina sila ganahan sa baho ni inip tungod sa citronella extract nga nasa atong Orion Herbal Liniment Oil. Okay, napakuhi mga product nga akong i-share sa inyo ha, pero unya na taon-taon ha. Ato sa sugdanas sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka babae nga lumulupyo kini sa Surigao City. Ani ang maong kaagi?
1: Doctor Lau!
0: Mga higala, kung naa sa atong hunahuna nga kanunay na lang sakit nga mga problema nga atong naangkon o natagamtaman, dili po itugot sa atong labawang magkagagahom o sa atong Ginoo nga kana na lang ang pirmi nato nga maangkon. Naapot siguro'y kalibay. Mao kini ang kaagi sa atong sinder nga si Hasley nga taga Surigao City. Para masabtan ninyo mahigala, no, atong Tagalog kinabuhi, pero sa dili pa ipabati sa nato ang mao nga awit nga haom ni ini.

Ah, paamin ako, ma. Kalayaan ka sa Ginoo, anak. Ah, nana si Manong, ma, Ronel? Wala pa, anak. Nagproblema ka to. Kaya nga, no, ma. Gusto gining taon siya mo iskwila sa college. Pero nakaingon na siya nga, hindi na lang doon siya mapadayon. Kaya mo trabaho na lang daw siya para ikaw ang iyang suportahan. Time pa, ma. Si Papa, wala nag-ibalita, ma. Ambot inyong amahan. Sukan nga nakaabot og Manila. Hantod karon, mora to kaduha nagpadala siya kwarta. Pero hantod karon wala na. Ambot unsay nahitabo sa iya. Dako pa magpangandoy si Manoy. Ronel nimo nga mo eskwela gid sa kolehiyo kay kung makatapos lang daw siya sa kolehiyo. Pauliin na daw niya inyong amahan. Kay siya na daw ang maningkamot para siya na ang musuporta sa ato. Pero kay wala naman. Ampot, asa na inyong amahan? Asa naman ito si Papa man, no? Sayang man daw nga di kapatiwaso niya. Lisod po nung ikaw mo trabaho. Unya, si Manoy Ronel nimo ang mo padayon pag-eskwila. Dili pod maayo para sa iya. Muna siya na lang daw ang di na mo padayon pag-eskwila sa kolehiyo. Para mo trabaho para sa imo ang pagtuon. Ug sa tanang kinahanglanon nato diri sa balay. Kay nawad-an na siya og paglaom nga magpadala pa ang inyong amahan. Ambot asa na siya karon sa Manila. Wala na ko'y kontak sa iya kay katong number nga iyang gihatag sa ato, ah, dili na makontak.

0: Asli. Di na akong parang pag-eskwela. Ikaw na lang, Day, Asli. Mutrabaho na lang ko.
1: Manoy, sayang, miss, naka-graduate na ka sa high school. Tinanong kang pa dayon. Mas maayo, Manoy, ako na lang.
0: Ayaw. Dili na ko makaya mag-unaw na. Nga ikaw ang manarbaho tungkol para sa akong pagtuon. Ako ang lalaki. Huwag ikaw ang magpadayon sa pag-eskwela. Kaya wala tayong pag-asa. Amot asa na ron si Papa. Buhi pa ba ka? O nakabaton ba ka sa laing pamilya dito sa Manila? E kasigaran na ba makabot o Manila? Basta dili na magparamdam sa pamilya. Nanilaing pamilya.
1: Kung simba ko, Manoy, mo kanina hitabo nga nakakita sa laing babae dito.
0: Kinsa may malipay? Ikaw malipay ba ka? Malipay ba ko? Dili siguro. Magbaton yung kong kalagot sa'ya. Ibalo siya nga na pamilya na diri sa Mindanao. Gitugutan siya ni Mama nga makatos Manila, pati kita. Kay misaling ta. Kay maningkamot daw siya dito kay naitrabaho nga insakto. Uban sa iyang kumpare. Pero sa'yo na hitabo, kaduhara siya nagpadala o kwarta. Wala na, hantod karon. Kay tarong pa lang si Papa. Kanunay nagpadala o kwarta. Makalaom ko nga makaparahin ko pag-eskwela. Pero kay wala naman. Ako ang manarbaho para magpadayon ka, Asli.
1: Kaluhay po niyo, Manoy.
0: Mas luoy yun kung kitang duha. Dili makatapos. Pero maningkamot ko para makatapos ka. Tarungan lang ginupag-eskwila naman, Asli. Wala laing paglaom na mo ni Mama. Ikaw na lang.

0: Disonsel lang ang trabaho, boss.
1: Sige. Basta budiga ka, sa kuprasan ka. Sugot ka, kay maura ibakante dito, kay mga taon to di kalahutay. Layo rin, duha ka bulan, muundang. Boss, basta lang sakto ang sweldo, boss. Kinsa ko'y muundang. Pitanaw na ko'y mong lawas. Pwede na. Waday ka mag-eskwila dong? Wala, boss. Walay nagsuporta sa akong pagtuon, huwag mo eskwila ko pagpadayon. Asa man imong amahan, imong inahan. Na ako'y inahan, boss. Pero, igor ang mag-atiman sa moha. Pero walay trabaho. Ang akong amahan to sa Manila, pero hantod karun, wala may kaibalo. Kung sa ninitabo ka niya. Wala siya padaladala, boss. Muna man, undang ko sa pag-eskwila, mo trabaho ko. Kaya na ako'y manghod nga akong papadayon ng pag-eskwila. Makalahutay ka ka. Labi na magkargada sa dakong sakyanan para pagkarga sa mga kopras. O sa'yo, dito sa bugasan. Kung magkinanglan og tao dito sa bugasan, musugot ka. Raon mo ko tadiri. Mudeliver, mubantay, mualsag mga sinako. Boss, tamat sa kumakaya. Sweldo lang kong tarong, boss. Huwag problema sa sweldo. Ngano'n di man tamo sweldo. Nga naghago man mo. Sige, boss.

0: Coba gua aku serba hodak piro kaya nak ni. Obai, Abner,
1: tamang si
0: Runel.
2: Obai,
0: kay atau sa kusbugasan.
2: Runel, kita lah si partner di sa kupersan. Kulang patag tao, bay. Nagwantin pa itong busing og tulo ka tao. Ganong mangundang man sila. Basin dili mayo ang sweldo.
3: Ay, may man mo sweldo sa busing. Kapoy lang yung trabahoan ni bay.
2: Maramang gining trabaho sa mga wala makatapos pag-eskwela.
3: High school graduate ra, ati rin gilpaingon.
2: Mawalang isap, pero kaya na ni bay.
3: Ah, tulog lang tagsayo, bay. Og di lang kahit amoy inom-inom mga makahubog.
2: Sugo na itong lawas, gatas-gatas lang ta.
3: O sige, tara, sugdan na itong trabaho. Kita'y magsaking sa sinako, bay. Kita pag-i mo karga nito sa sakyanan, bay.
2: O lagi, sige na.
0: Oh, Mayronel.
2: Bay,
0: Luya man, pila pa kadlaw imong kumbati?
2: Pat pa.
0: Ah, kung sa'y paniin mo, kaya ni mo?
2: Kaya na.
0: Ako gani may permero na bay, mutuig na mo ko kapindire, pero kumbati yun. Tanawan ng lawas ni mo, burag boxer. Ah, may nga nasab ka ba dugay? Ug sige ka diya sa budiga.
2: Bahala na. Nalipabuto ng sweldo.
0: Ah, sweldo na ha?
2: Para lang sa kong iksoon bay.
0: Kunya, wala gini balintate mong amahan ni mo?
2: Ambot, asa na si Papa? Dili na may maglaom sa iya ha? Nga mo padala pa siya o buhi pa baka siya din sa kalibutan?
0: Wa naman may kahibalo kung asa na among amahan.
2: Ay ay, ang ako lang tanaw sa imo ha, Byronel.
0: Ambot, mulahutay baka na imong lawas ni mo?
2: Ah, antusan lang. Hantun nga ha, maanad.

0: Manoi, Maki, kwarta Manoi.
1: Ah, nakasweldo gihapon mitong isang adlaw. Ah, tuwa kong mamang sobra. Uwi mo na niyo. 300 na.
0: Sige Manoi, salamat ani Manoi. Paigo na ako ni Hantoto sa kasimana.
1: Sige lang. Pangayon lang kang mama, ha? Kay tuwa kang mama ang kwarta. Ako ni ako diri 100. Palit-palit lang na ako nag-snack samtang nagtrabaho ko.
0: Manoi, nihugog yung gagmayo ba niniwang ka? Pero nisulid ni mong mga bukton.
1: Anay gidaw ning taga budiga. Pero asli, paningkamot lang day. Kay kung mabot ng higayon ka, maka eskwila na ka sa college. Magtipon-tipon sa daan ko para sa imo hal.
0: Ay lang kabala ka Manoi. Ako ang naunaunay mong kahago. Importante nga makahuman ko kay makahuman ko. Pwede na sad ka magpahulay, ako ng trabaho.
1: Ah, taman pa sa kondisyon paglawas, ganun paulay man. Abang-abang hinuntang duha. Samtang na pa si mama.
0: Ay, kumusta na kasi papa Manoi?
1: Parehas na wala makaibalo.
0: Ronel!
1: Ah, ma?
0: Hasli, dali na mo. Pamahaw na. Kaya mo trabaho pa ka, anak.
1: Oo, ma. Din Hasli.
0: Oo, Manoi. Oh anak. Imnakining gatas, oh. Unya, may akong gimalasado nga tulo ka itlog. May na lang. Makakuan sa imong lawas ni mo.
1: Lami ni ma. Malasado nga itlog o gatas.
0: Anak, ay ginabusari imong lawas kay bugat imong trabaho. Ay lang sa sulod na ng inom-inom nga makadaot sa lawas, ha?
1: Ay kabala ka man, nagunaw ako ni Ana. Labi na sa pag-eskwila ni Hasli. Kay muabot ang adlaw na magpa-endrol na sa kolehiyo. Nagyapon ko sa kondisyon sa kong trabaho. May na yung musuldo na akong amo, ma.
0: Mao na nga taro nga imong trabaho. Pero pag ingon lagdi na makaya, ha? Magtinabangay kita.
1: Ma, ati man na lang si Hasli. Ako ni bahala sa hong kong lingon. Maningkamot ko para sa inyo, ha?

0: Oh, Byronel, hinuktok man. Kapoy lang, bay.
1: Ah, tanawaran na bayo. Hapit na musang ko sa atop sa budiga ang kupras. Ya pila na tanti ka mo, lima ra. Ah, naanad-anad ako, bay. Tanawaran lawas ni mo, pastilan mo na pong boxer. Hapit na ka mo apas ako ba? Pero nakanindot sa'yo mo ha, bay. Nanakapirminti doon sa tindahan. Okay, ako may karakaraan sa inyo, ha? Kibalin, una-una ni Bossing, nga i-relax ako niya. Para ka itong mga bago, robo sa diya sa budiga. Pero sige lang, bay. Kay mga butang higayon nga, ikaw na po'y karakaraan na rin. Watakabalo, ako mundang na po ko.
0: Undang ka?
1: Wala mo ko'y plano mundang. Ang ako lang ba, kung magkakarakaraan na ka, dito na po ka sa tindahan nga dako. Di na ka mag-alsa-alsa yung mga sinako nga kupras. Napoy na'y sinako po nga bugas.
0: Wala na may hayahan dito sa tindahan.
1: Ay, pareha sa ito ang mga lalaki. Bay Romel, ang nana si Bay Abner.
0: Lagi, bay. Kung dili na sa budiga, bay, Ronel. Antos tindahan ka na ko, alasag bugas. Mga sinako nga, asukar, pastilan. Labi na mag-order na ng mga magtakusay, mag-repake ng asukar. Grabe, nagpila ka sa ako.
1: Oo ba? Amaw na nga atong lawas ni Reb. Pirminti yung vitamins para musukol yun sa mga bugat ka trabaho.
0: Mao naman gini, bay. Ato trabaho sa wala makatapos yung eskwela.
1: Mao ba?
0: Oo.
1: Oh. Mula magag kahilakon.
0: Abi niya, bay. Pangandoy na ako. Kaya naapa man to si Papa. Kung makatapos sa high school, mupalayan ko pag-eskwela sa college. Kaya naalagi si Papa o si Mama. Pero sa din nag-graduate ako sa high school, ato si Papa sa Manila. Kaya maulagin, pasalig niya kung mag-college na daw ko. Maningkamot dito sa Manila para makasuporta sa akong pagtuon. Pero naunsa naman ni Nodra, wala na may kahibalo kung asa na siya. Mau ba? Taas akong pangandoy, bay. Pero patay kini. Gusto ko mag-engineer. Kung di ko mag-engineer, mag-pulis. Sus, Krastilan. Kaso lang, huwag na magpakabana si Papa. Labi na kung buhi pa siya. Ambot asa na ron siya.

ay papalitaratan nining lamas nimo day pila maning sibuyas ug kamatis nimo day. Oh, nang nili ikaw na nang oy day ako day ala nang kumusta naman ka nang ay klinya ikaw man din eh. Oo nang ay ania day binuhin in town sa akong anak na lalaki si Ronel. Kaiwa naman muli akong bana. Amot asa na si Roger. Hala, nang nakita na ko si nung Roger dito sa Manila. Pero kaisa lang. Pero mga hapit na magulong kabulan, gikan ko na kauli. Nakita ni mo akong bana si Roger? Oo, si nung Roger. Kailan ko sa iya ha? Pero nang naay babae nga yung kauban. Oh, nasib kauban nga babae. Oo, nang sigurado gito na nga babae niya nang. Pero kahit na kong nakauli na siya din sa inyo, ha? Nasib babae nakita na ko dito, kauban niya. Yada yun, misakay sila sa taxi. Walang kibalo kung asa to sila paingon. Mauba. Maunay hinungdang na lang, wala na siya kauli sa inyo ha. Kasi nagpadayon na gisin atong babae nga nakikuban. Clean niya. Oo na. Kinook.

Ma? Ashley, na ako'y nahibalan may tungod sa inyong ama. Kay Papa Roger, ma? Oo. Nga nung nihila ka, ma? Na ay nakakita ka niya nga kailan ako nga si Clint niya. Oh. Kay kano na ikon ba? Anaday sa'y babae dito nga nakita ni Clint niya. Mauday hinungdan, Asli nga, wala na siya magpakabana ka na ito kaya nakakita na siyang lae. Mao. Grabe iyang mga pasalig diri ka na ito. Maningkamot dito siya sa Manila para lang makatapos mo sa pag-eskwela. Labi na kay Ronel nga magulang ni mo iyang gisaaran nga dito siya sa Manila maningkamot. Nga kuyog siya sa iyang kumpari. Para maningkamot sa pagtrabaho, para makasuporta, makapadayon mo sa pag-eskwela hantun makatapos. Mauna hinungdan ngayon, wala na siya magpakabana ka na to, kaya aduna na dahil siya ilaing babae dito sa Manila. Tama ang iingon ni Manoy Ronel ni mo nga di na siya maasahan. Grabe ni Papa. Nagadumdum ko sa iyang gisaadiri ka na to, ma. Para sa among pag-eskwela, maningkamot siya man di ay. May kalimtanan niya kita to.

0: Mark? Ah, Ronel, naanak ka na di ay. O dito ko sa palingkin dirit suma kayo, nasweldohan naman mi ma. Kana si ma naman may sweldohan. O lagi anak. O man, isda ma. O sa, nahubag ka na yung mata ma. O wala kini anak. Manoy, nonsan ni si mama? Asli, naghilak ang ikan ma? Oo, Manoy, naghilak na si mama. Kaya nga no, Asli? Naadaw na kita kay Papa dito sa Manila. Unya, kumusta na no si Papa? Naadaw na laing babae, anak. Laing babae? Oo, anak. Lain nakakita ka niya ang akong higala na si Klinya. Nga nagnegosyo po't sa palingki. Kaya dito daw siya sa Manila, nakita daw niya inyong amahan. Paingon misakay o taxi nga na ay babae nga kauban. Kanun sa baba? Muunom na daw kabulan. Kaya dito siya sa Manila, unom na sa kabulan siya nga nakaabot din sa ato ang lugar. O gana nagnegosyo na siya sa palingki mo ay napalitan ako og lamas. Mo'y nakasulti ka na ako, anak Ronel. Nga naa daw babae nga kaoban inyong amahan. Muri hinungdang nagkalimtan natin ni Papa. Muna wala siya pakabanakan na ito kaya nabuwang niya sa bayan dito sa Manila. Mabot rin nga pong panahon nga magkatagbo among dalan, ma. Pasagdi na ninyo. Naguba akong pangandoy. Pangandoy na ako sa akong pagtuon nga makatapos ko. Para unta ni sa inyo, ha? Pero tungod sa babae, magkatagbo rin po ng dala ni Papa. Sudyaan rin po na ako siya. Mawala hinungdan. Nga wala na siya magparamdam sa tuwa tungod kay nabuang na sa bahay ngayong ikauman niya karoon dito, ha? Pero sige lang. Makagaba rin po ng kaniya. Makagaba, ragyan punta ka niya, ma. Asli.
1: Matay.
0: Matinood na ako, Ningon. Matinood na.

0: Diyos, bay! Mauna hinungdan, bay!
1: Diluntan ako na isulti sa inyo, bay. Kaya amo ra kini sa akong pamilya. Pero gusto na ko nga mapahungaw na ako akong gibati. Nga kahiubos na ako sa among amahan. Nga mauna hinungdan nga wala na siya magpakabana sa mga kinaade sa laing babae nga yung gikatipo dito sa Manila.
0: Sus lagi! Daghanay mahitabuan na nabagan makakita ko sa TV, radyo, makabati ko na. Basta may ngunang mo ng lalaki o layo, bisan babae. Basta magkalangyong magdiayon bay, maugin na mahita mo. Kaya noon sa nalang kalipay. Yamangita mo ginang lalaki kalipay, na in love na siguro sa babae nga, maiupon mo, dalapon.
1: Ay, kung istoryahan niya na bay, kainsulto na sa akong inahan.
0: Ah, sorry kayo bay.
1: O si po angod ng pagkaamahan. Bahala untang nagbabae siya dito sa Manila. Nagpakabana lang siya sa among pagtuon, sa among pag-eskwela, kaya namin mga panganloy nga iyong mga anak nga para unta ni kanila. Bahala unta nagbuhat sa dili maayo dito. Basta iya sa mga giyaw na gipadayon niya yung suporta sa moa. Pero tungod siguro nga gibuhos na niya ang tanan, hinaguan niya dito o sa trabaho niya ang iyang income sa maong babae. Muna hinungkan nga nalimta namin niya, pati akong pagtuon.
0: Small lagi na bay, man akong ako sa mga asawa. Marap, siningani atong trabaho bay, basta kay dool ta sa atong asawa ang pamilya. Napamagaling magbinuang nga lalaki nga na ang asawa sa tungod. Kanapamang tuwala sa Manila, daghan kay temptation sa Manila bay.
1: Mabot rin pong adlaw nga magkatagpo among dalan sa akong amahan. Amahan nga way klaro.
0: Relax lang bay, relax lang. Bantod ra nga mo lang nagtrabaho ka ganina, nagsaking ka sa Kupras. Tingala si Abner nga paspasiro kay ka, pinabundak.
1: Gipahunga lang na ako akong galagot.
0: Mao gani ko lang, ipangutana ka ni bay Abner, nga naunsang uno ka. Mura man ko lang, pambusdak ra ni mo, murag wala na sa imo ang mga sinako nga Kupras. Nalang ko lang kay kalagutan. Gingnan lang ni mo daw si Abner nga, ay lang kabalaka.
1: Ako lang ipangunga akong gibati bay. Pero wa mo'y labot.
0: Bay, relax lang bay. Relax lang. Trabaho lang ta. Kinapakaigsoon nga gisuportahan. High blood ba yan ka? Sa bagay, wa po'y high blood niya itong trabaho. Mga kolesterol na to ni manggawas ko. Kanadlo taga pasingot. Tara, panayon ta pag saking.

0: Ay, wala lang hibali, anak. Ronel, sa imong mga pagpaningkamot, kana imong lawas na ingon nakagboxer. Nakatapos kaya po nimong mangod si Ashley. Salamat kayo, Manoy, ha? Pero ay manig kabalag ka, basta makapasal lang ko sa akong board exam. Mahimo na kong magtutudlo. Pwede ka mag-relax na, Manoy. Total, mag-loan ko gamay. Huwag makatrabaho na ko, maka-item na ko. Mag-loan tadi, ato ipa-outro rin gamay na itong abalay. Ayaw, sige lang, padayon lang, Ashley. Napakoy gastuhan sa imo ha, sa imong pag-board exam ni mo. Oh, gani, Manoy. Sige lang, pakapasar na ko. Mga ginhawa-ginhawa na ta, Manoy. Basta dahin sa isa na pagminyo, ha? O sa minyo, kun? Takam lang ka. Nakita ba ni mo na ako, Uyab? Ha? Nakita ni mo?
1: Wala man ni noon. Wapang ko'y nakita nga namisita rin sa imo, ha?
0: Oo, na imo ingon na mamisita daw sa ko, ha? Pero, balibara na ako. Ingon ako nga masuko ka.
1: Daghay malain sa ko na nga lalaki nga. Kung sa klase nga pagkatao. Mura ko gili lalaki.
0: Ay, pasumangalan na ako naman eh, para dili ko makauyam. Kay base na yung mambugos, madala ko ma, pugos-pugos ko pagsugot.
1: Tama na po, Dasli. Nga, wala sa kami sulunog uyab-uyam.
0: Ah, karon nga, nakalampos na ko. Hindi pa na. Board exam na lang, magpaabot na lang na pila kabulan.
1: Silang, maningkamot ko.
0: Ayaw lang kabalaka, anak. Naghipos-hipos ko. Bisan, wapak ka makagraduate sa education, nag-andam na lang ko pang board exam ni mo. Kaya nakita man ako nga naningkamot ka, anak. Nakitinipon, ma? Ay, oo.
1: Si mama pa imo, ha? Nga nagunaw na sa ato ang kaugmaon. Dili pareha sa atong amahan nga wiklaro. Babae, regunaw na.
0: Ah, anak. Anak, ayaw na pagunaw na ni anak.
1: Sumanay, ma. Maglagot ko magunaw na ni papa. May pwede na sa magpakita sa ko. May pangadili magkatagwa mong dalan. Kipasin sa pa'y mahimo na ako sa iya, ha? Ibagdak pa na ako sa sayuta. Samas magbagdak na ako sa sinakong akupras dito sa akong kitrabahoan.
0: Relax lang, Manoy. Relax lang. Mahimlad baya ka?
1: Maglagot lang ko magunaw na. Maglagot lang yung ko, Ashley.
0: Ma, silo alam ko ba? Sige na. Tama na ka na pagunaw na ni Ana.

0: anak. Sa imong paglarga, kinahanglan makapasar gid unta ka.
1: Ampo lang mi Asli. Pag-take nimong exam, pila ka higayon, makapaabot ta sa unsay resulta. Makapasar na unta gid ka ba?
0: Ay, kabala ka manoy, maning kamot ko. Ampo lang kita. Pag makapasar ko, sigurado na.
1: Amin mo, lipay yung kayo ko. Labi na, kung makapasar ka sa board exam.
0: Parehas ng tanan, manoy. Sige na, anak. Walarga na ang bus. Sige, ma. Manoy.
2: Pag-chat lang sa ko kung sa'yo problema, ha? Sigkulawan ni mong allowance dito.
0: Ah, tama na kini, manoy. Sige lang, mag-chat lang kung sa'yo problema na ako dito.
2: O, sige, mag-amping ka sa'yo mong biyahe.

Oh, Ronald. Boss. Dito lang sa kasa tindahan. Okay ra sa imo magripak og oil. Kay naay duha ka tawo nga akong gipasulod mga bag-o. Sakto sa buglawas, mga dagko daan. Ikaw kay murag bunog na kay ka dito sa bodega. Dito na lang sa kasa tindahan sa bodega gyapon. Wala problema boss, basta trabaho lang. Wa ko yangal, basta naasa ko ni Muya Sain, basta makaya sa akong lawas. Okay, naluoy na po ko sa imo nga halos kada adlog yung kanada sa bodega. Nga may gani, kanya nag-apply, duha ka libor gyapon. Sila ako ipuli sa imo ha, ikaw. Pagangana na ito yung trabaho. Sige boss. Ugma, ato ka dito ha. Dito na kamintin. Salamat kay boss. Eh, mura og dugay-dugay na kanya sa bodega sa kuprasan. Labi na kay puso kay kuprasan na to, di murag maluoy na ko sa imo hanga kermintin na lang karistaring niya. Nagunaw na mangyapon ko sa inyo. Parya ni Kwan God. Abner. Si Abner. Dito sa Sabalay. Akong gipakating og mga down-down dito nga medyo laya-laya na. Ako tat dito, boss. Dito na yapong kasunod. Pinabas joke lang ito kong buniga. Mag-repack lang itong oil, boss. Sige. Ganaan ko si Moronel Tod. Naanam rin kayo zone nga nakatapos sa kolehiyo. O, boss, akong manghod. Mau ba? Pinagi na sa akong trabaho ni mo, boss. Imong suldo sa ko, ha? Maura'y nakapatapos sa iya. So proud ni mo nga ikaw ang naningkamot. Pero sayang no, ikaw ang tatoy nakatapos kay lalaki ka. Sige lang boss, di pa na ako makaya nga magsudong sa akong manghod nga babae nga mo ay mo trabaho niya akong eskwela. Sige lang, kinabuhi na gina ako siguro ni nga di ko makatapos kaya akong manghod mo yung patapuso na ako. Namang ginang kinabuhi sa tao Ronel na hindi makahuman, ako'y makahuman. Lala, ugma, dito ka sa budigas tindahan. Opos, diretso na ko umalito. Sige.

Anak, Ashley. Ma, may kinakauli ka na, ma. Ay, daw atasin akong pinalingkin ako. Ma, Jiggy, salamat yung kasi Ginoo, ma. Ay, naunsa ka ba? Ma, nakapasar ko. Ha? Nakapasar ka sa board exam, anak? Oo, ma, usa na katik, nakapasar na dayon ko. Salamat kay Lord. Salamat kay. Pasabot, magtutudlor yung kaanak. Oo, ma. Igo na lang ko mag-apply para makasugod na dahin ko, ma. Ay, salamat kay Ginoong sa Ginoo atong pag-ampo, anak. Malipay gito si Manoy Ronel, hindi mo makaulit to atong istoryahan.

0: Oy, Ronel, anak, kumain. Oh, pamin ako, ma. Amon si Yosley. Ay, tuwa nagigamo, anak. Anak, nami good news, anak. Good news, kung sa? Ay, nakapasar si Yosley sa iyang board exam. Magtutudlo na yung manghon. Oh, tinood mo, ma? Ay, oy. Tara, ato, mag-istorya ta sa iya, ha? Yes, gini. Salamat. Asli, congrats. Oh, Manoy Ronel. Kalayan sa Ginoo. Ginoo ko nga itong mga pag-ampong. Pinakalo, mag-apply na ko, Manoy. Magpatabang ko pa sinya makatabang sa ako nga ano na eskwilahan nga mudawat sa ako. Ah.
1: Kana na lang problema.
0: Total, maestra na ka. Mahulog na ka, eligible na ka. Ay, tinalay ko lang nimo, di ba? O kaman niya na mag-loan ko o dayon, ipa-outro na to gamay itong balay, Manoy, ha?
1: Ikaw na ipa-igo. Magagano ko sa mga dili ko mag-boat kung sa plano ni Ma.
0: Tamagtap maglang po diha. Ganun sa inaasay mo na una.
1: Ikaw na magpa-igo lagi. Kaya panayin ako sa akong trabaho. Kaya buutan akong amo. O ikaw na ibahala kay Mama. O sila, mag-inabangay rata din. Mag-abag-abag rata sa balay.
0: Sige lang, Manoy. Ako na tanan dire, basta makatrabaho na ko.
1: Ayaw, Sam. Maningkamot yapon ko nga makaabag yapon sa'yo, ha?
0: Na, sige, Manoy, pwede na ka magninyo.
1: Ah, dilisa. Dilisa lang ko magninyo. Okay, gana. Gusto na ko magkatagwa mong dala ni Papa.
0: Hantod pa ba karon, anak?
1: Gusto na ako, Ma. Masudyaan ako si Papa.
0: Ronel.
1: Para may bala niya kung sa atong gibati.
0: Pasanti na naman, oy.
1: Kay kung sakto pa siya. Siguro ako, Sam. Nakatapos na ako kay paningkamutan gina ako. Nga dili masayang iyang suportan sa akong pag-eskwila, ma. Pero unsa iyang gibuhat. Nangita siya kalipay. Nga mo hinungdan nga nakalimot siya diri kanato. Pero siguro siya kalimot sa ato ang anak siya pamilya. Ato as babae ang gibuhos iyang income dito sa Manila.
0: Pasag din na ka na, anak.
1: Sakit lang sa ako, ama. Labi na makakita ko sa akong mga classmate kani adto. Ang uban na himon ang pulis.
0: Sakitan ko, ma.
1: Labi na si Daryl, nakita na ako. Pulis na siya. Kay mo to yung pangandoy, ma. Mag-engineer ko, kundi mag-engineer, mag-pulis ko. Kami yung tato ni Daryl. Nga batch. Pero milikay ko sa iya, nakita na ko siya nga, naka-uniform na siya. Ibubati kong kasina ka niya. Kahibalo ko nga maugintan na ako maangkon nga kurso, ma. Pisa na lang di ko magpulis, ma-engineer ba ka ako? Pero tungod ni Papa.
0: Sige lang, Manoy, nakatabang mangyabong ka sa ako, ah.
1: Kita untang duha. Asli kinakita na ako, nga ikaw maningkamot po ka sa mga ngayong gihimo karon nga ako ang nagsuporta nga paningkamutan ni mo nga makatapos ka.
0: Parehas kita. Duha unta kita nga profesional nga makatabang sa ilaha. Pero sa iyang gibuhat, gipatay niya akong kaugmaon ba akong mga pangandoy. Asli, ma. May gani nakalahutay in taon akong lawas sa pagsuporta kay Asli.

0: Salamat nga. Sunod si Mana makasugod ako pag tudlo. Okay na. Malipay na si Manoy. Sunod si Mana makasugod ako sa mga eskwilan. Kalindot no. Magtutudlo na ako. Ako mga pangandoy sa una. Imagine ako nga ako na yung matubang sa mga estudyante. Maghawid og joke. Maghawid og eraser. Samtang nga magtudlo sa mga estudyante. Karon matuma na gayon. Matuma na gayon.
1: Ashley!
0: Oh, nung araman, nung saman?
1: Ay, dito ko sa Butuan. Una ko ni ulit diri sa Surigao. Samtang nga nag-anto ko sa mga tricycle na musakay lagi ko para terminal. Nakita na ko imong amahan, di higit ko masayop.
0: Oh, dito sa Butuan, no? Anong araman?
1: Oo. Nag-drive ang tricycle. Kita nga siya sa kuha. Niwalawar siya yung kabot. Ako siyang giwalawar. Mati ko, uy, si Roger man to. Ako iklar si Roger yun.
0: Nag-drive ang tricycle, no?
1: Ay, oo.
0: Gusto na ko siya makita, no? Sa Butuan?
1: Oo.
0: Oh, sige nang salamat, no nga.
1: Basta nakita to na ako dito sa Maylangihan. Sa Butuan. Sa Butuan.

0: Maumpa. Tinol Basley.
1: Oo, Manoy.
0: Naros papas butuan ang drive tricycle. Gidala pa niya yung pamilya. Des butuan.
1: O si plano niyo, Manoy. Naros sa langihan kanunay.
0: Magkikita ta siya.
1: O si plano ni mo, Ana.
0: Magkikistorya ta siya, Ama. Para akong ipabati kaniya akong mga pagmahay kaniya.
1: Anak.
0: Magkikita ta kaniya. Manahid ko sa kong amo. Bisan duha lang kadlaw. Pinakatas tulo kadlaw. Pangitaon na to sa papa dito sa mga punduhanan sa mga tricycle. Dito sa langihan.

0: Ronel, paminaw mayo.
1: Boss, mga 3 days lang, boss. O, wala problema. Pasimo ko pulihan, boss, ha?
0: Mintin na gapo nga dito sa bodega. Pag makabalik na ka, ritsura ka dito. Ah, so yung plano ni mo kung magkita mo sa ibong amahan?
2: Bito, bay. So yung plano ni mo, bay?
0: Sudyaan ako.
2: Ah, ha? Sudyaan ni mo, nga unsa?
0: Sa yung gibuhat diri ka namo. Paminaw, Ronel. Hibalo ko sa imong gibati. Hibalo ko. Ronel, magkinaunsa unsa may mahitabo, amahan niya po ni mo na.
1: Huna-una lang ni mo nga mga pagsulay ka na sa inyo, ha?
0: O sabot pasabot ni mo, boss. Ay napagpakita nga suko kay kasaya. O baka habasin mahinayakan pa ni mo kung magpatigbabaw ay mong kahiubos sa imong amahan tungod sa iyong himo nga wala ka makapanayan pag-eskwila.
1: Ronel, ayaw na. Tutal na kahuman naman imong isoon pinagi sa imong pagpaningkamat. Istorya lang siya. Pwede namang istoryahan. Nagmahay ka, pero ayaw na siya gitsagiti, singkasingkahi. Pwede patuluan imong luha.
0: Sige, boss. Mora ka na, Ronel. Kay bisan unsaon, amahan yun ni mo na. Naghimo man siya di maayo. Naundang imong pag-eskwila. Pero unsaon taman. Basta kay amahan ni mo na. Ayaw pa kita eh. Pwede rin mo istoryahan nga makonsinsa siya. Nga na lang.

0: dan salangihan pa.
1: Ah, sige.
0: Madiri lang ka, ma, ha? Mag-order lang pagkaon niya, ma.
1: Oo, ma. Mag-order kayong pangitaon na sabay-sabay na madiri. Kaya di rin daw salangihan. May standbyan na daw sa mga tricycle. Naros pa pati mag-drive.
0: Tara, Ashley.
1: Ah, sige, ma. Ma, diara ka, ma, ha? Magpaabot na ako sa inyo, mga anak.
0: Diyan, Tasli. Karan na yung mga tricycle. Pangutaan na ta. Kung nabay sila kay ilang nga Roger. Ah, kanakan ang sakalaki. Pangutaan na ta.
1: Nong?
2: Onsa na?
1: Pwede mangutaan na, Nong? Kailan ka tricycle driver gapon? Nga nagyapon siya mag-behind drink, si Roger ang alan.
2: Ah, si Roger?
3: Walang kaon dito. Namahaw siguro to kay alas 9 naman. Tingpamahon na nadya sa kamay karinderiya. Kanadya ka na?
0: Kanang gamay nga kananan?
3: O kanang naglinya-linya diha? Nadya, nalakita na ko to. Kasi dito karun? Naya tricycle, oh. Iyan ang ibilin diha. Kaigigan pa mo na siya ni biyahe.
0: Panasli.
1: Salamat kayo, Nong, ha?
2: Oh, sige.

0: Tanaw-tanaw ka sila. Kananin ang haon yan.
1: Pag-iol ko man, eh.
0: Tara, pag-iol ta.
1: Manay! Ano si Papa?
0: Doon lang nato.
1: Oh, Manay. Manay, relax lang, Manay. Ha? Kinaiman kaupan ng mga tricycle driver gapon siguro na.
0: Ay, kabala ka. Pa. Oh. Uy. Ronald.
2: Okay, may gala sa dilipan nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niyo paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Wua, Adapitan City, Silangon.
3: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
4: Diba dyan ako ulo kung di ko makastick? Sa kaanlaw, kalima kong magdimpa sa stick, so akong gihinay-hinay. Gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resultaan is, kada ano dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, araw magkabawas.
3: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
4: Okay, kaayo. Huwag ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, mone siya human sa pila ka semana nga nakras ka sa motor.
6: Natulo na ron.
5: Tulo ka semana. Mao na perting ugahan na.
6: Ayo na, ayo na.
5: Oh, ayo na. Unsa gitambal? Ha?
6: Orion.
5: Ay, Orion. Okay, so mo na yung Orion Herbal Oil, haplas ng bayan. Efektibo?
6: Ay, super.
5: Ha?
6: Super. Very effective.
5: Very effective.
6: Retso kauga ang mga tangos. Wa na mo.
5: Tanaw ka isa, no?
6: Ka isa.
5: Hmm? Ah, grabe. Lagang pangos. So, mo na yung mga

0: Okay mga inahan, no? Ayogi ninyo ihikaw sa inyong mga elementary ng mga anak ninyo. Dako kay nagtabang ang Nerviplex Sera para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsa nga klase ng vitamins, Nerviplex Sera. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga moalerto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerviplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerviplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata. Tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerviplex Syrup. Og bitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerviplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerviplex Syrup. Og nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or appetite enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa lain bahin napod kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot og tiil? Mao na ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsof Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsof Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makunhuran gikan sa 15% to sa 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsof Gel Capsule, makunhod siya o 15% to sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. Og makatabang nga muubos ang BP og malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsof Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsof Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Mega Carsof Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsof Gel nga muligon ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsof Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Carsof Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsof Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-mega care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang bitamina nga di ka makalasa og taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
1: Pa. Oh. Uy. Rulon. Kumusta na ka?
2: The long and winding road.
1: Pa, kumusta na ka pa? Osli. Pamaho. Salamat pa. Unsa mo dinis butuhan? Ngayon nakasulti ka na mo pa. Nga na daw ka dire.
3: Oo pa.
1: Pag-drive daw ka dire si Kwan.

kalimutan man minimum pa. Ah, Chess. Pasaylo alam ko nila. Pasaylo ako. Dako kayo kong sala ninyo mo nung wala ko mo diritsyo dito, sorry ka. Kaning kamot na lang ko diri sa buntuan. Taon-taon na ko diri. Asa yung mong pamilya? Asa yung babae ngayon mong ikauban dito sa Manila? Wala na. Patay na siya. Dito na sa Manila. Wala ba kamoy anak? Wala. Kasi luwa lang ko ninyo. Nahimo kong salbahe sa pagkamahan tungod sa kong ginahimo. Ito sa mama dito pa. Nagpaabot sa mga makita ka namag. Basin gusto ka makakita ka niya. Maulaw na ko sa inyo. Maulaw na ko. Madali. Para makita si mama si mo ha. Maluipukin mama. Dugay na nagandoy si mama nga magkita ka mag.

0: Roger, kaniwang na ba ni Ma?
1: Kumusta na kanili?
0: Anyay mo mga anak mo'y nagsuporta sa koa. Sukan mo kami gikalimtan.
1: Mas dalawa lang ko ninyo.
2: Wala na ko'y nao nga akong ikatubang sa inyo hamon ang wala ko mo diretso. Nagpaabot na lang ko kung kanus ako kuhanong kinabuhi sa alabang magagahong. Kasamtang di ako sa butuan nag-drive-drive o tricycle para lang makasustainer ko sa akong kaugalingan.
0: Nag-inusara na ba ka din sa butuan pa?
1: Oo, mga anak. Nili.
2: Wala na ba kay plano makikuban ka na ba?
0: Unsa man pa. Wala kay plano makikuban ka na mo.
2: Sige, kaingon ko na maulaw na ko. Wala ko matuman akong mga saad ka ninyo, labi na kanyo mo, Ronel. Wala ko makapanayan mag-eskwila pa tungod. Imo kaming ikalimtan tungod kay nahibalaan na mo nga na kay babae na sa Manila.
1: Tinuod ka na. Pero, humanakan to. Nagtuo ko nga magkatagbo gyapon ang tong dalan. Pero nangandam na dalan ko sa kawilingon nga mga ayaw. Pasailo pwede ko muluhod sa inyong atubangan. Tungod kay nag-asa pa ako nga magkita gyapon kita.
0: Mga anak, kung si plano ninyo,
2: kung mauban ka sa amo apa, paubanon ka na ba? Now I just talk. Para magkabuo kita pagbalik. Madako akong pangmahi ka nimo, pero parikabutan ako pang amawala. Sakit ako kung naunaon ng imong gibuhat sa amawa, pero kalimtan akong pogos pa. Kalimtan ako. Importante mo uban ka sa amawa pagpauli. Para mabuo pagbalik atong pamilya. Na ikauban si mama samtang kami ni Aslin na ningkama. Makasuporta rin yapon mi sa inyo pa. Kumusugot ka mo larga na kita unya hapon balik sa Surigao.
1: Manawat mo ba ko ninyo?
0: Pa, amahan ka na mo. Pa, isang tuon ka na kay nahimo nga dili maayo sa mama, pero amahan ka na mo, pa. Pauli na sa mo, Roger. Para doon ay makita ang ama ng ato mga anak, si Aslin o si Ron.

Abi ni mo Kuya Arn. Nagihan na lang magpatulo sa mga luha samtang dito mi sa karinderya sa mga gikanan ni Mama. Nga mo nang gihangis papa nga among dadon dito sa Surigao City para mabuo pagbalik among pamilya para ado na sab ni makita ang amahan. Datong higayon na miuban gid si papa ang mga pagmahay ni Manoy Ronel. Nawala na kini. Gigakosta lang niya si papa. Naghinlakay kami maupan. Mahinaot ko kuyaran sa akong kagidiling kinimahinta mo sa uban. Hinoon makatag inspirasyon ng unta. Dili ni himoon kung magkalagyo manggaling ka mo nga mga magtiayon. Kuyaran din lang ko taman. Dagan king salamat sa paghatag kinabuhi. Ang imo magtatampo. Asli. Salamat Asli sa imong kaagi nga imong gisaling diri sa tuwa, no? Ibalo ko nga na inspirasyon Asli. Salamat na lang sab no nga nawala ang mga kahiubos ug nakapugong pa si Ronel kaysa wala pa niya makita inyong amahan. Grabe iyang mapagmahay. Gisaad ganiya nga sudyaan ganiya iyang amahan. Pero gihikap sa Ginoo iyang kasing-kasing. Nakakalma siya. Okay, manatay oras mahigala. Huwag kayo salamat sa inyong pagpaminaw, no? Mahigala. Atong mga listeners din, ha? Huwag kayo kalimti atong mga product, ha? Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Huwag sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Huwag sa atong Turbo Max Coffee. Huwag sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Huwag sa atong coming pang Supremo Herbal Oil. Nakitasap sa atong Nerviplex Syrup ang kumpletong vitamina para sa mga bata ng elementary. Huwag sa atong Nerviplex EE or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na itong nawala ang ganas pagkaon. Ikan sa 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede kayo niya na. Huwag sa atong B40 Capsule. Ang high-dose nga B vitamins para sa mga higala na to diha, mga idaran nga nagkabatod og nervous neuropathy nga murag na manusok-tusok sa ilang tiil or mangusi og magbinhon nga mga kamot og tiil. Nervous neuropathy na malibihan na ang katambalan sa atong B40 capsule. B40 megan. Og sa atong Megacar soft gel capsule nga dagang health problem ang itikar. Megacar soft gel capsule mahigala no ay kalintisan ninyo. Og sa atong Fairbite capsule. Para sa mga tao nga gamayng trabaho, daling kapuyon, luya ang lawas, maglipong-lipong, luspad tanaon, dry ang lawas tanaon, labi na usab, nindot kayo ni sa mga bagong nanganak. Mag-Fairbite Capsule, mahigala, ay kalimti ninyo. Dagan kayong salamat, kinis kuyar ng inyong Dr. Love, maingon, bye-bye.

0: Mahal na ka ba'y mga pangutana? May tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello na po sa atong mga kahigalaan din ha, no? Sa tanatong mga suking tigpaminaw nga always nagasuporta sa atong programa. Gi-welcome na mong tanan nga mo salmot, no? Among mong gi-invite nga mo join sa ato ang hotline number mo, message mo, no? Sa 0909-304-8924. Atong i-welcome, no? Si Dr. Choi Bantilante. Hello, Doc!
2: Hi, Ma'am Buttercup! Mayong adlaw, no? Sa atong mga listeners, thank you kaayo sa inyo ang gihatag na mga time diri sa ato ang program, o nagpasalamat mi na naamo kanunay nagasupport sa amoa, dili lang sa amoa di ani sa program o sa ato apo mga products nga gi-endorse, no, sama sa ato ang Mega Care nga ato ang kanang good cholesterol, no, ang atong omega 3 og ato ang B complex nga B forte na apuntay mga vitamins sama sa Nerviplex syrup para sa mga bata o sa mga adult na tayo Nerviplex AE. Kung ganahan po mo mga pin na atay healthy nga coffee nga na ay daghang benefits na atay coffee corn, and then syempre kita dari Pilipino labi na mga Bisaya anad kita mga haplas-haplas, no, so naagid tayo maayo po nga haplas nga made of kuan ka ng mga essential bitaw nga mga herbs and oils, no? So, pareha ng mga citronella, acapulco, no? So, kana siya, ang ato ang orayo, no? Kung ganahan tang medyo halang-halang, labi na ka lang na yung mga pumaol, katong orange ang taklob, no? Katong medyo na yung mint, no? Pero, katong sa mga pambata, siguro, or sa mga buros, pwede, ma'am? No, pwede,
1: yes,
2: siguro
1: pwede
2: ato ang Orion
1: ito.
2: Lang katong plain nga green.
1: Yes, pwede gani sa baby.
2: Mm-hmm. Oh, sa kung mga insect bites ako anak butangan giday nadto ni Inday. O kuan pod Calmosiptin.
1: Sa mga katul-katul pod, no.
2: Yeah.
1: Na. Salamat kay ana Doc, no, nga kana ang sa imo ang pagpa-remind sa atong mga mamiminaw bahin sa atong produkto nga katong uban. Kuan kay Doc. Ang nagamit na Doc, nakaangay jud, naangay gid sila, no. Gani daghan kay itag ko ana na Doc, daghan tag mga kailang nga kanang nidayeg gid sa ato mga produkto. Ako to mga nangaangay kay syempre naon puy uban Doc, maingon nga ay hiyang-hiyang manggod na, no. Pero mostly gud na hiyang sila, so salamat kay ninyong tanan, no. Tayon Doc, mubasa na dayon ta sa ato ang dirita sa imong Facebook sa Doc Choi. Atong basahon kay murag daghan namon pong nag-message nato diri, Doc. Daghan ang nag-message sa imo. Sa atong basahon, atong una nga, nagpadala sa message. Dili man siya pabasa sa iyang pangalan. So, ano na lang siya. Hello, ma'am. Sige kong paminawan sa inyo kada hapon. Mangutan ako unsay tambal sa bukol sa matris or mayoma. Almost 4 months na ko nga wala gidugo. Naamay murag bukol dapit sa puson ako nga mukalitrag sakit.
2: So, koan, kinanglan dyan niya mo atok o bigay ni, no? Kaya ang kanang mga tambal paraan na syempre under the care gina siya sa ubigay ni, no? Himuon pa na nila is ipa-ultrasound na siya, no? Most probably, kanang itawag na itong transvaginal ultrasound, no? Rumaklaro yung gaya dito sa iyong uterus, no? Asa na nga part. So, kasagaran ana nga magsakit, usually na ana sa tunga-tunga muscular part sa iyang uterus, no? Kung naamang ni bukol nga ni tubo, no? And then, ang uban na naroon ay pills nga gamiton na. Pero di yung kayo familiar kung sa specific, no? So, ang ubigay ni yun may makakuan ana niya. And then, before po na siya pati ko nung tambal, i-testing pa man nila. Nana sila yung mga hormone test nga ipakuha sa iya, aside sa mag-ultrasound sila. Harun mag-guided sila properly kung sa jay hormonal replacement pwede sa iya. Na, ang ako ang suggestion lang yun is sa mga kababainhan na as much as possible mo participate ta ng sa WHO nga in partner with DOH nga vaccination para sa kanang mga kanang uterine cancer bitaw o cervical cancer nga mga kuan HPV vaccine, no? So usually 9 years old to 40s man siguro pwede ta magpa-inject ana. And then libre ra man na siya sa ato. I think akong anak ako man siguro ang ipa-inject ka na si Angeline. No, kay mo man ay very common god nga cancer para sa mga babayi, isip mo na ito ang reproductive organs, no? So as much as possible makapa-inject ta ng HPV vaccine, no? So pwede nila pangutan-on ang ilang mga midwife kung kinsa or sila ba mismo pwede ba sila maka free, no? Labi na kung kanang sexually active ka, no? So dapat nakapabakuna jud ka ana. And then akong suggestion ni ma'am, so, sa tanan dili lang kay sa iya ah. Sa tanan nga naay mga bati-bation nga mga bukol, nga sakit ang pus-on, ayaw pagdugay-dugay og adtog ubigay ni as soon as possible pagpa-check up mo, no, kay basin lang di ay kuan na na siya, kanang simple na na siya, nga dali na siya matambala, no? Or kung naamang gani mga bukol, kanang kinahanglan na siya i-monitor, kung kinahanglan tangtangon dyan na siya. Labi na kung naamoy kanang kaliwat kaayo nga mga uterine or cervical nga mga cancer bitaw, no? Usahay na po na ovarian, panalagsa. Pero usually, kuan na siya, ma'am, kanang itrans in the family. So labi na si ma'am if ever na siya yung mga relatives nga na ay history of cervical or uterine cancer or myoma, mas better siguro nga magpa-check up siya as soon as possible.
1: Okay, so salamat kay Doktor ano sa imong advice para ni ma'am nga kuan gani yung picture gani diri dok batanon pagid kay siya. So mao to ma'am, no, kinahanglan nga magpa-check up gyud sa ubigay ni para mahibalo ka og unsa gyud ang mga bukol nga imong nabati dinha. So salamat kasi mong pag-join, no, og giawhag ka sa sunod nga mo message kung napakailain nga mga concern para nga matubag gyud ni doktora. Dili na po ta sa ato ang lain nga nag-message sa ato ang Doc Choi. Ingon siya dinhi ang ato ang sender si Ma'am Jenny. Ingon siya, "Hello Doc Choi, ask lang ko about sa hubak sa akong partner. Ana manggud ni Doc, hubakon jud ni siya daan sa gamay pa siya nga bata. Pero pagdako niya Doc, nawala na unta to iyang hubak. Apan nibalik sukad adtong na disgrasya siya sa motor nga naigo iyang dughan sa manubela. Kapila naman ni nagbalik-balik og pa-check up pa Doc, pero dili man gihapon mawala iyang hubak. Okay raman pod ang results sa iya ang x-ray ug iyang laway. Oh, pero unsay pwede nimo ma-advise sa iya adok? Daghang salamat Doc Choi ug Ma'am Buttercup, always me nagpaminaw ninyo." Salamat Ma'am Jenny sa imong pagpaminaw.
2: Ana jud na siyang hubak. Childhood dayon kanang taod-taod mawala na siya for pila ka years, and then in your 30s kasagaran 30s, 40s, mabalik na po na siya. And usually, kung mabalik na siya, mag-anin, nag-yug ang inhaler. So, akong suggestion ani nila, mas maya siguro nga maato siya og pulmonologist, kanang specialista dyan sa baga. And then, most probably, basin mag-need na yung inhaler yung husband, no? As usual, since it's na siya allergenic part, ang hubak, so, tanang maka-allergy nga mga pagkaon, as much as possible, i-avoid yun na, no? So, kung pwede, bawal na ang manok, bawal na ang itlog, mga pasayan, kasag, no? Mani, kana mo eh. Ako ang suggestion nga, at least i-withdraw niya sa iyang diet ka nang maka-allergy kayo nga mga pagkaon. And then, kadto, pwede po siya mag-take og vitamins, no? Pwede na to siya mapatikon o kuan ka ng vitamin C with zinc. And then, para improve sa immunity, makatabang daw po ang kanang omega-3 na to, omega-care. So, pwede ka na mo i-supplement sa iyang husband, no? And then, kato, avoid ang maka-allergy ng mga foods. And then, seek consultation with a pulmonologist, no? Kanang specialista dyan sa baga, no? Kaya most probably, naani siya ay kanang recurrence na sa iya ang asthma. Katong sa childhood asthma niya, ni balik, no? And then, mag-need yun siguro na siyang inhaler. Pwede ra po siya mong inom na po karon o ka ng muntilukas, no? Makatabang po na siya controller together with katong steroid na inhaler.
1: Mm-hmm. Salamat kay Anna, Doc, no? Si mong advice. Ako makarelate siya ko aning bahay nung hubak-hubak na. Pero karon biya, Doc, no? Ako nabantayan, Doc, nga ka nang naalang din po ko regular nga exercise sa walking na.
2: Sige, pagkag mega care, di ba?
1: Nag-mega care ko, tapos uban na ako walking, din sag mukhaong kong itlog, manok, wala ko nabantayan, Doc, nga motukar yun siya. Pero kung makakaong ko ka ng bulad, bitaw nga something katul-katul lang bitaw siya, Doc. Di ako makabati kung marag mugot akong dughan. Was pray dayon ko.
2: Then, so, man siya na yung ka-inhaler on hand.
1: Oo, na-adjud. Kinahanglan yun na, no? So, insakto to yung ni doktora nga advice nga naagad na kay dapat inhaler na. So, modul ka sa imo ang kanang doktor nga pulmonologist, Doc, no?
2: Mm-hmm.
1: So, thank you kayo, ma'am, ha, sa imo ang pagpadala sa imo ang message diri sa ato ang Facebook ni Doc Choi. So, diri na po ta sa ato ang lain nga nag-message Doc Choi, kanang niligya po ni pabasa iyang pangan. Ingon siya, hi, Doc Choi, maayong hapon. Pwede manguta na, Doc. Ako, Doc, ba sa una, napakugning akong ulo. Dayon, so kadadto, magsige nagsakit akong ulo, Doc. Unsay dapat akong buhaton. Tas parts sads ako ang dugo, Doc, no? 4 months na kong wala na duga. Dili man sad ko buntis, Doc. Kay nag-titi man ko, negative man. So unsay angay na akong i-take, Doc, sa produkto ninyo. Salamat sa pagbasa, Doc. Tagadang, Kagan, Bukidnon, Dainisha. Salamat Diyos sa pagbasa.
2: Pwede siya mo take Omega Care, no? Atong Omega 3 na siya gamay nga anti-inflammatory effect. And then mo to kay basi nagmenopausal na pud siyang lara pud gaha, no? Kay na siya inadto nga gibati. Pero ang akong suggestion, since na yun siya history of trauma, mas maayo makapa-check up siya kung kinahanglanon mag-CT scan siya, no? Basin po siguro kinanglan siya mag-take og kanang
1: B40,
2: no? Ang atong high dose day nga B-complex ang B40 kay di ba na siya history of trauma sa brain niya, di ba? Or sa iyang ulo matod pa niya. So makatabang gyud ang ato ang B-complex kay syempre vitamins man na siya sa nerves, no? Or asta na atong brain. Tong brain is made of nerves via. So bason lang makatabang po na apil sa iya. So take siya sa omega 3 na to nga Mega Care, mag-take siya sa B40 na to, and then mapa-check up siya kung inanglan jud siya mag-CT scan, no, sa iyang whole abdomen. And then or basin lang po na po problema siya mata, ma'am, no? So kinahanglan siguro magpa-check up siya og ophthalmologist. Usually, kung magka 40s na ta, 50s, labi na bitaw si gitag tanaw mga gadget, ato mga cellphone, computer, inana. So, nagi tendency nga madaot atong mata. So, as much as possible, ato na siyang ipahulay. Or kung naatay ka ng anti-radiation nga mga glasses, inana, no? Pero, it's about time siguro nga magpa-check sa iyang mata. Patanaw kung wala ba'y grado or wala ba'y astigmatism, inana, kay makakos magulpo ng lipong-lipong.
1: So, salamat kay Dr. Choi o salamat sa atong nagsalmot, no? Mag-inom lang dyan ka atong B40 na B-complex o sa Mega Care. Huwag yun ay maayon ni mo nga imnon din sa atong mga produkto nga gi-endorse. So, pa-check up dyan gihapon, no? Dayon, Doc Choi. Manamilit na ito, Doc. Nainami mo kay kag-smile niya, Doc.
2: Basta mga bisaya ka lalong ba? Ayan, ko lang ko. Hindi ko kamalo.
1: Manto na lami kay kag-smile si Doktora ba? Maradyong ka ng...
2: Wala ko yung kaduga.
1: Okay, so, mga higala, no, salamat kay kaninyong tanan. O hangto na po sa sunod nga higayon, no? Sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup, nga always magpahinamdong ka na itong tanan. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Yes, o kini si Doc Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Yes, and for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, hindi ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 2:45. Wala talagang ano, no? There's nothing beats OPM. I was about to say that very famous line, di ba? Pero nothing beats OPM. Napakaganda. Gino Padilla lang naman ang humarana sa atin ngayong hapon. And you're still with me. Hi, George po. Oh, dear heart tayo. Ugma ha. Abangan ang music from the heart natin with Dr. Heart, 9 a.m. to 11 a.m. Ayun yung ating question of the heart. O, inaabangan yan. Kaya magchikahan tayo. I-ready na yung mga sarili dyan. Hi, George. I miss you so much. I miss sharing thoughts sa inyong segment with Dr. Heart. Diba? Speaking of, shout out ko, George. Nag-ayos ako CP. Dali na tao na nag-ayo. I love you, Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Si ano to? Si Ate Marifel. Ate, oo. Magandang hapon na. Thank you, mwa. Maayo talaga na. Oo, 6896. Sa lahat ng mga nakikinig, Miss George, a beautiful Wednesday to you. Shout out sa mga staff ng Mars Laundry Hub sa may Ilaya Carmen. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Buko juice, Miss G. Amia, anak, kuya, oy. Yung malamig. Yung malamig na buko juice. No? Uy, kalami, ano? Uy, kasi mainit yung panahon eh. O, sana hindi na to talaga ano, uulan. At saka mag-ingat po tayo, ha? Kasi nga kagabi, di ba? Parang yung Lindol, oo, doon sa Sarangani. Ay, naku. Tsaka sa may Davao, Occidental ba yun? Oriental? I'm not pretty sure either. Pero malakas yung Lindol. Kaya may alert din. It's better to have that earthquake alert para, you know, you're gonna be aware sa mga ganitong bagay. Diba? Hindi man masaya. Siyempre, walang masaya sa nangyayari. Oh, pero it's better to be ready and to be actively, you know, checking always in things para safe lang tayo at ang pamilya natin, alright? And ayan na. Tumunog na nga. Yung ating pamimigay ng biyaya sa The Price is Rise Overload. Hala, hala. Eh, grabe ka. Tense ang aking ruleta. Oh, ready, ready, no? Akala mo talaga. Ito na. Ikot ka na para pili na tayo ng ating winner. And sa mga hindi pa nag-claim, ha, ng kanilang premyo, yung mga winners natin kaninang umaga. Ayan, sige na. Magdala ng ID, okay naman na panahon. So you can come here. Oh, sa 5th floor Fico Admin Building. Dito lang po tayo sa Vementa Boulevard o katabi ng West City Central School sa Barangay Carmen. Ay, magkabala ka, may signage dyan. Makikita ninyo yung Heart FM. Dala ng ID. Oh, yung mga winners natin, bago ko i-announce yung akin, ha? Jay Padillo ng Top Kick JP Logistics Taxi. Lorenzo Pahego ng Barangay Carmen. Alan Adlaon ng Barangay Makabalan. Diyan sa Maybara. Oh, eto naman si Henry Calipes ng Barangay Lapasan. At ang aking winner ngayong hapon ay manggagaling dito ay sa magpipiesta, Barangay Carmen. Kapitbahay lang ano. Bispiras pa lang ngayon, bukas yung piyesta. No? Okay. Ay, akin ang bunot. Mula sa ating Barangay Carmen Dropbox, Barangay Carmen lang ang kanyang address. Congratulations sa Gina. Gina Tagaylo. Gina Tagaylo ng Barangay Carmen, ikaw po ang ating winner. Uy, kung malapit-lapit ka dito, puntahan mo na ate ha. Huwag nang paabuti ng 14 days. At ang ating The Prices Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. I got more. You better watch out for them. Keep it right to here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabataon-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: May pinagdiriwang ngayong Hulyo 17 hanggang 23 ang 48th pambansang linggo ng karapatan ng mga taong may kapansanan o National Disability Rights Week sa Cagayan de Oro City. Tapok sa selebrasyon ang temang Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development na naglalayong isulong ang pantay na karapatan, partisipasyon at inklusibong kaunlaran para sa mga person with disabilities. Pangungunahan ang pagdiriwang ng pamalalungsod ng Cagayan de Oro, Person with Disability Affairs Office, City Social Welfare and Development Office, PWD Section, CAFEDPA at iba pang organisasyon ng mga PWD. Kabilang din sa mga nakatakdang gawain ang medical mission at pamamahagi ng social pension sa Hulyo 22 habang magtatapos ang selebrasyon sa pamamagitan ng culmination program sa Hulyo 23. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidnon, 12 minutes after 3 o'clock. Mainit po na Wednesday afternoon. Welcome sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:30 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon. Country brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magandang hapon sa lahat. Kumusta po? Ano ba yung mga kinakain natin dyan? Iba? Panghimagas? Panghimagas ba? Or merienda? Iba? Sarap kumain ngayon ng pinaypay. Yung mga ano, mga banana products natin. Yung mga lutong saging. Or luto mula sa saging. Yung ating mga banana queue. Ang ating mga turon. At saka ano pa ba yung mga masarap na luto galing po sa saging. Anyway, yung mga kumakain ngayon ng saging, okay lang yan. Balag saging, basta labing yung sinasabi nila, di ba? Mag-enjoy tayo sa ating mga kinakain ngayon dyan. Dapat healthy, ha? Kasabay po na mainit ng kape. At saka yung mainit na sa tsokolate para kumpletong-kumpleto po yung ating merienda. Anyway, it's merienda time! Yung mga hindi pa nakapaghanda ng kalang merienda, nako, kumain na kayo, ha? Ano yung mga masarap na, masasarap na magkain natin dito, makikita sa ating syudad, ha? Ang dami po mga vendors natin. Shoutout nga pala sa lahat ng ating mga vendors, especially dito sa may Carmen Market. Happy listening po sa inyo. Ako, si Tantan, getting ready na siya doon, ha, para at least mag-display ng kanyang mga paninda doon. Meron siyang yung mga ukay-ukay niya. At saka kanina, nagkita kami. Sabi niya, meron na naman daw sila yung mga, alam ba, yung mga gulay-gulay, yung mga, basta, itong mga lamas nga, baligya nila. Meron pa siya mga Korean products. Grabe talaga to si Tantan. Tantan! Maayong hapon sa iyo mga Tantan, ha. And of course, pick your choice na kanyang negosyo. Shoutout po sa inyong lahat sa mga kasamahan ni Tantan dyan sa may Carmen Market. And of course, iba, happy fiesta, Barangay Carmen. Sana kaya yun si Frankie Du. Kanina pa yun, ha. Naghahanap kami kung saan pwede kaming kakain. Kung asa may pwede mamista. Diba? Magandang hapon din po sa ating mga vendors dyan na sa paligid ng Kogon Market. Magandang hapon po sa inyong lahat, di ba? Kanya-kanyang diskarte na yung mga vendors natin. Tsaka 1, 2, 3 lang. Sabay takbo pag may nakita nilang naka-uniforme po na green. Shoutout po sa inyong lahat, ha. Tsaka wala, tamang diskarte lang. Magandang hapon din po sa ating mga Motorola drivers, especially yung mga biyaheng pa Makasandig, yung biyaheng pa Kamamanan, at saan man yung mga biyahe nyo, mga Motorola drivers natin, na happy listening po sa inyong lahat. Especially din yung mga nakatambay ngayon dyan sa may Market City, Agora. Shoutout po sa inyong lahat. 0917-1579-927. Dyan nyo po ipadala ang inyong mga pabati, yung mga request nyo. And of course, we'll try to squeeze in some of your requests sa ating pong playlist. Alright? Mag-enjoy tayo sa ating Wednesday afternoon. Punong-puno po tayo ng mga magagandang hits. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa maayong panglawas. Masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Buhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: radio with heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. Honest natin, 44 minutes after 3 o'clock. That was Jenny with Mantra. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Still doing the first hour ng ating programang Heart Afternoon Drive. Sa napakainit po na Wednesday afternoon. Ako, good thing. At least yung mga sinampay natin, di ba? Maugag yun sila. Dili sila amoy kulob. Oh. At saka, anyway, batiin natin yung ating mga laundry shop natin, ha? Mars Laundry Shop, dyan po sa may unahan lang, sa may Bamenta. Oh, happy listening po sa inyo. At saka yung mga nakikinig pa rin natin mga laundry shop dyan sa may Kauswagan. Yung iba dyan naman po sa may Bulua. Happy listening po sa inyo. At saka, ang iba naman is andito po sa may Ipunan. Happy listening, ha? Magpakilala kayo sa akin. 0917-1579-927. Ano din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Gulayan, ha? Yung Vegetable Landing dyan po sa may Bulua. Ang dami din mga dealers nila. O, mga, tsaka yung mga delivery, yung mga bongo nila. O, nakikinig dito sa Heart FM. Happy listening po sa inyo. At syempre naman, ang ating mga modern jeepney. Dito rin na nakikinig sa Heart FM. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bukidnon. Demsoy, mayong hapon dyan sa imo, amigo. At saka, kumusta? Pizza na naman. Grabe to si Demsoy. Parang straight na, tatlong araw. Pizza yung snack. Oh, grabe, normal ha. Normal na kayong kaon ng pizza si Demsoy. Padala po kang pizza na rin, Demsoy. Pizza 15. Hi din po sa ating mga sweethearts dyan. Oh, so may Market City Agora, ha. Happy listening yung mga papuntang Butuan ng mga pasahero natin, ha. Ano ba yung mga Agora Terminal? Oh, shout out po sa inyong lahat dyan. Ate ding Don Sals dyan po sa may likod ng Gaisano Mall. At saka yung mga Gatoda drivers natin. Alta Dua, maayong hapon sa inyo. Kagayhaan Grab drivers, shout out din po sa inyo. At saka yung mga pupuntang airport ngayon. Andun pa si Kuya Bud sa airport ngayon? Ay, dito lang pala si Kuya Bud. Gwapo, ganun ni Kuya Bud. Ganun mga chick magnet kayo. Sinong, kasi may pa-shout out Kuya Bud. Kasamahan mo. Wala yung wiper man. Ulaw si Kuya Bud. Anyway, sarap magbuko juice ngayon. Napakainit. Jay Tagalog. Kuya Jay, ano ba? Contact mo ako, ha? 3:47 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, dispagtatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, purified ice. Ang ice na masaligan.
5: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

Heart 92.7. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:15 ng oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. Napakainit pa rin sa labas, di ba? Kung galing kang sa opisina, sa aircon, tapos paglalabas ka, nako, ang resulta talaga niyan is, anong tawag niyan, Clark? Subaw, di ba? O kaya, bago kayo babalik sa iyong opisina, ano yung dapat gawin? Pati-compress muna sa labas. Para at least hindi malamigan, di ba? Especially yung mga nagkakaedad na, di ba? Lisod na to i-deny. O, dapat uminom tayo ng maraming tubig at saka yung ating mga supplements, ha? Mga vitamin C natin. Yun dapat natin inumin. At saka yung mga bata din natin, ha? Dapat hindi pinagpapawisan, especially yung mga galing sa eskwelahan. Ako, ang kulit-kulit na mga chikiting natin. Pero at least, sign yan na healthy-healthy yung mga bata natin, di ba? Anyway, palagi mag-iingat po sa ating mga mummies. Sa kanilang mga chikiting nila, ha? Anyway, shoutout po sa lahat ng ating mga pauwi po na mga mami ngayon, ha? Yung hatid sundo sa kanilang mga anak. Grabe, napakahirap na trabaho po yan, di ba? Parang school bus ka. School bus, ikaw na yung sa kantin, ikaw pa yung magbibigay ng baon, tapos ikaw pa yung gigising sa kanila, di ba? Hindi basta-basta yung mga momshies natin, ha? Anyway, happy listening din sa ating mga nasa gym ngayon. Diyan po sa may Iron Baller Gym. Diyan po sa may Patag. Happy listening po sa inyong lahat. Yung mga pa-flex-flex ng kanilang mga muscles dyan. Ay! Crack! Flex ng muscles natin. Parang baliktad yata yung... Anyway, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Indahag, ating mga habal-habal drivers din na, ha. Mayong hapon diyan sa inyo, mga manoy. At saka si ating mga sweethearts dyan sa may Maramag, Bukidnon, ha. Sa kanyang kambal daw na si Michael, and that's coming from Miguel Rodriguez. Ah, sila si Michael at saka si Miguel Rodriguez. Ang kambal na listeners natin dyan sa may Maramag, Bukidnon. Oy, pasend ka sa picture nyo. Tingnan natin kung gaano ba kayo magkamukha, ha? Shoutout anyway, Michael and Miguel Rodriguez. At saka si Lola Amy. Mayong hapon sa imo, Lola Amy. Very busy talaga, ha? At saka advance happy birthday once again kay Miles. At malapit na yung birthday ni Miles, di ba? December yun, Lola Amy, di ba? Ay din sa mga taga-kamamanan, ha? Roxanne Mancha, Lorimer Zagala, at saka sa ating BBQ family. Ay din kay Minel Susan Kalel, Jessa Kyler Princess Prime, and also kay Jimsel. Thanks and more power sa Heart FM. Maraming salamat! 4:18 ng oras natin. Babalik ako with the music from James Arthur. Say You Won't Let Go. Oh, di ba? Mamaya pa tayo magbabay, ha? Alas 5. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsay may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako.

0: kabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin. Sintay tres pasaron ni 73 na lang munang nilipay ko ani nga tungod aning Capricorn. Mao ni usay usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
2: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bogidnon, 4:36 ang oras natin, sweethearts. That was Cup of Joe with Misterioso, and that song was brought to us by Presto Creams. Also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Nasa linya na natin ang ating mga Heart Pasada group.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Tagapin natin ang report ni HPG Joseph Ranara of MRG Taxi. Magandang hapon sa iyo, Joseph.
2: Magandang hapon din sa iyo, Harvey Stone. Kanina lang, Harvey, galing tayong Limpit Kay Drive. May kaluwagan pa naman. Pagdating ng St. Recto intersection ng Osminia, stop and go lang po yung masakyan, pero may bahagyan na pong dumadami na po yung masasakyan dyan ngayon, Harvey Stone, hanggang nakarating tayo ng Agura Bus Terminal.
0: Mm-hmm.
2: May kaluwagan pa naman hanggang diretso-diretso tayo, Harvey Stone. Papunta tayo ng Gabukayan, intersection ng Corrales Extension. Ganon pa rin, may kaluwagan hanggang nakarating tayo dito sa banda po ng Diversion Road. Punto Diversion Road, Harvey Stone. Both sides, Harvey Stone. Punto Diversion Road, both sides, papunta po ng intersection ng Kauswagan at intersection ng Bonbon. May slow moving na po dito, Harvey Stone, sa ngayon kasi marami na pong mga malalaking sasakyan na nandito sa ngayon. Kaya mabigat na po ang daloy ng traffic dito hanggang nakarating tayo ng Bulwa Terminal. May kaluwagan pa naman doon sa banda po ng Bulwa Terminal sa bus at saka sa vegetable section. May kaluwagan pa sa ngayon, Harvey Stone.
0: Alright, Joseph, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest sitwasyon ng mga kalsadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
3: Gigutom na ba?
4: 93.7
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa among as parents, but also food para sa among anak.
8: I love EXL Makabuhay.
9: Makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
12: Radio with heart.
13: The best mix of music.
14: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan, the or 93.7 Hot FM Bugidon. 4:48 ang oras natin, sweetheart. Sabrina Carpenter with Espresso. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Magandang hapon at saka maraming maraming salamat kay Kuya Ding, ha. Gabi ni Kuya Ding, oy. Minog it's Heart FM. Action ka ba lang, Kuya Ding? Anyway, maayong hapon si mo, Kuya Ding, ha. At saka sa mga kasamahan mong mga Grab cars drivers natin, yung kagayhaan sa lahat ng mga officers at saka yung mga members nila, ha. At saka yung paborito niyong car wash dyan sa may JR Borja, likod sa Panchik. Oh. Pwede tayong magpa-car wash doon, ha. Magandang hapon sa inyo. At saka kay Demsoy, maayong hapon si mo, Demsoy. Undangin na na, ha. At saka mag-ingat ka sa pag-uwi, Demsoy, ha. Diba? At least bukas, it's gonna be another day na naman, diba? At saka advance happy birthday once again kay Dodong Miles. May you have many more birthdays to come. At saka I'll see you on... Kailan yung birthday ni mo, Miles? December, diba? Malapit na. Mas mauna pang lumabas si Jose Marichan sa birthday mo, right? Anyway, happy happy birthday sa lahat din ng ating mga celebrants for this month. Ating mga July celebrants, ha. Happy happy birthday sa inyo once again. At saka si Zach, andyan ngayon sa may Don Carlos Bugidnon, nakikinig sa atin, ha. At saka yung kambal, si Michael at saka si Miguel Rodriguez ng Maramag Bugidnon. Magandang magandang hapon po sa inyo lahat. Ito na po ang ating last winner of the day sa ating The Prize is Rise Overload. Ito na. Umikot na ang ating ruleta. Dito tayo huminto sa may Barangay Kugman. Bunot tayo dito. Winner natin galing dyan sa may Barangay Kugman. Congratulations kay Buena Pimentel. Buena Pimentel ng Barangay Kugman, congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. At saka congratulations din sa ating mga winner kanina, ha. Si Gina Tagaylo ng Barangay Carmen. Si Henry Calipes ng Barangay Lapasan. Alan Adlawon ng Bara Macabalan. Lorenzo Pahego ng Barangay Carmen. At saka yung ating taxi driver or driver winner natin sa Topkick JP Logistic Taxi. Oy, congratulations kay Jay Padillo. Jay Padillo. At saka yung winner natin ngayon si Buena Pimentel ng Barangay Kugman. Ang Heart FM, The Prize is Rise Overload. Ay hatid po sa inyo.

0: tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
1: Rolando, Pulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na taon.
2: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
1: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
2: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
1: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Diego City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Dirijog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
6: Halina't magmakabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
11: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 32.7 FM, Cagayan de Oro City, 33.7 FM, Bukidnon. 10 minuto bago sumabit ang 7 o'clock, Probinsyana. Oh yeah. Oh, maraming salamat sa mga tagalapasan. Nag-engine sila doon sa Lakas Tama. Ang Balasabas family, magandang umaga rin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang Bansana family, Arellano family, Tapdasan family, shout out sa inyo. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sana'y maganda naman ang inyong mga umaga dyan, ha? Good morning! Pamimigay na tayo ng bugas at groceries. Paminaw, ha? Bunutin natin ang ating pwede manong winner. Oras na ito. Ruleta. Ba't ba ikay nagtutuplok-tuplok ng iyong sarili? Ruleta, select! Ang aming studio malatagpuan sa FICO Admin Building, Mameta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Bayabas! Paminaw, mga taga-Bayabas, ha? Abuno tayo sa drop box ng Bayabas. Tung ara, isa lang. Ang address ng nakadaog na bugas at groceries, Zone 5, Bayabas. Ang pangalan, Cynthia Abrugar ng Bayabas. Oy, congratulations, ha? Ang nakadaog kang bugas at groceries, Cynthia, pumunta ka na dito, magdala ka ng iyong ID para mag-claim mo na ang bugas mo at ang iyong groceries. Hali! Punta ka na. Samantala, ito pa yung ilan sa mga pangalan na kadaog pa ng bugas at groceries. Oh. Si Jay Padilio ng Top Kick JP Logistics Taxi. Jay Padilio, nakadaog sa kang bugas at groceries. Ha? Lorenzo Pajego ng Carmen. Congratulations, son. Lorenzo Pajego ng Carmen. Alan Adlaon ng Barangay Makabalan Bara. Alan Adlaon, Henry Calipes ng Lapasan. Congratulations. Gina Tagaylo ng Carmen. Oy Gina, nakadaog ka. At si Buena Pimentel ng Gugman. Congratulations po sa mga pangalang nabanggit. Pag-winners po yan ng bugas at ng grocery. Sumayin nyo, ang ating The Price is Rice Overload. Ito po inihatid sa atin ng Covenant Enterprises. Where your peace so gets more value. We get 8 more minutes before 7 o'clock. Time check brought to you by Presto Cream. Start for a break. Magbabalik tayo with more. Stand by, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.
2: 93.7. This is Heart FM.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
5: Armina Saladagaday ko, taga-Ruhas, naa sa Baybay Pasil.
4: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
5: Nalipay kaay ko nga naani nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas, munang ni dako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, sintay 3 pa karon, ni 73 na lang, munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn, mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako, o nagamit gani pud ako mga anak ani, so karon, lami po kaya lang tulog, dahil dili na pud sila luya, inig mabuntag.
4: Oo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
2: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak ba?

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya di lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
8: I love EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
12: Where every piso gets more value.
13: Shout to the heart!
14: Can you feel my heart?
15: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
16: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
17: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
18: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Webes. Headlines sa ating balitang nasyonal, prosecution panel maghahain pa ng karagdagang mga testigo kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment versus VP Sara.
19: OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez posibleng tumestigo pa sa ibang impeachment article.
18: Sa balitang nasyonal pa rin, Senator Marcoleta inilipat na sa Quezon City Jail.
19: Headline naman sa ating balitang lokal, aktibidad para sa Eagle Eye Festival 2026. Pinagandaan na ng LGU Cagayan de Oro.
18: Mga vendor naman sa Kogon at Carmen Market pinatigil sa pagbebenta ng frozen meat.
19: At Regional Road Safety Action Plan 2026 to 2026

0: Red.
1: Headline sa ating balitang sports, Spain. Pasok na sa FIFA World Cup 2026 sa finals matapos pataubin ang France.
0: Sa ating showbiz balita naman, Jake Vargas ikiniit na tapat kay Ina de Belen sa loob ng 10 taon.
2: Heart FM Pinas. Mula sa Heart FM News Center. Narito ang inyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bugidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Huwebes, Hulyo, this is a East, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
0: Itama inyo mga orasan, alas 7.23 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
2: Heart FM, Balita.
0: Maghahain pa ang House of Prosecution Panel ng karagdaga mga testigo kaugnay pa rin ang Article 4 ng Articles of Impeachment. Laban pa rin kay Vice President Sara Duterte na tumatalagay sa umunay pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang pamilya. Ay impeachment court spokesman attorney Reggie Tungol, hindi si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibang ang huling testigong iaharap ng prosekusyon kaugnay sa grave threats laban pa rin sa Vice Presidente. Kinumpirma ni attorney Tungol na may iba pa mga witness na nakatagdang iharap ng prosecution. Bagamat hindi pa inilalanta ng kanilang pagkakakilanlan. Naon na nang iniatras ng prosecution ang pagharap sa impeachment court in the Office of the Vice President Chief of Staff Zulika Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello bilang testigo sa paglilitis. Dahil dito'y posibleng paigliin ang 11 trial days na nakalaan naman para sa pagtalakay ng Article 4 sa ilalim naman ng 72 araw na schedule ng impeachment trial.
2: Heart FM, Balita.
1: Samantala, nilinaw ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan na nananatiling kabilang si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulika Lopez sa listahan ng mga testigo ng prosecution para sa isa pang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bagaman hindi na iharap bilang testigo si Lopez sa Article 4 na may kaugnayan sa umano'y grave threats, kinumpirma ni Atty. Capunan na maaari pa rin ipatawag ang Chief of Staff ni VP Sara kaugnay sa kontrobersyal na confidential funds. Ang Prosecution Counsel Atty. Capunan nakalista pa rin sa Atty. Lopez bilang testigo sa pre-trial order at pagdidesisyonan pa na prosecution kung kailan ito ihaharap. Binigyan din ng prosecution na hindi na kailangan ng testimonya ni Lopez sa Article 4 dahil napatunayan na ng mga naunang testigo ang mahalagang ebidensya kabilang ang pagiging tunay na video at umano'y pagbabanta ng Vice Presidente kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Heart FM, Balita.
0: Aras natin alas 7.27 na nagmamadaling kumbaga, panghuli naman sa anay ng ating balitang nasyonal. Dinala na ng Philippine National Police sa Criminal Investigation and Detection Group si Senator Rodante Marcoleta sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Ito'y kasunod ng kautusan ng Sandigan Bayan na ilipat ang senador sa nasabing piitan. Matapos nga makumpirma sa Independent Medical Examination ng UP General Hospital na normal ang kondisyon ng senador at walang sintomas ng mild pneumonia. Gayunman, inabisuan ni UP PGH Director Gerardo Legazpi na hiwalay muna ang senador habang inoobserbahan ang kalagayan nito, lalo na dahil sa kanyang edad. Samantala, nag-inspeksyon din ng korte sa Quezon City Jail para tiyaging hindi makaka-apekto sa kalusugan ng senador ang kondisyon ng naturang pasilidad.
2: Heart FM, Balita.
0: Aras natin, alas 7.27 pa rin ang nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, Balitang Lokal.
0: Sa ating balitang lokal, inihahanda na ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ang mga aktibidad para naman sa nalalapit na Higalakay Festival 2026. Ito'y bilang bahagi pa rin ng pagdiriwan ng Kapistahan ni Senior San Agustin. Nakatagdang opisyal na ilungsad ang Higalakay Festival 2026 sa Agosto 6 kung saan inaasang dadagsa ang mga residente at turista upang makiisa naman sa iba't ibang programa at selebrasyon. Samantala, batay naman sa isinagawang National Coordination Meeting, magkakaroon ng 7 pangunahing aktibidad o core events. 17 accredited events at 3 special events na tampok sa pagdiriwang, maging ang kauna ng Higalay Open Pickleball Tournament na inaasang lalahukan ng mga manlalaro at sports enthusiasts.

0: mula naman sa iba't ibang lugar. Patuloy naman ang paghahanda at koordinasyon ng lokal na pamahalaan kasama na ang mga katuwang na ahensya at organizers. Ito upang matiyak ang maayos, ligtas at matagumpay na pagdaraos ng taunang Higalaay Festival. Heart Area
1: Balita. Samantala, sa hiwalay na balita, pinatigil ng City Veterinary Office sa CVO ang ilang vendors sa Kugo ng Carmen Market sa pagbebenta ng frozen meat matapos silang mabigong makasunod sa mga umiiral na regulasyon sa tamang pag-iimbak at pagbebenta ng mga produktong karne. Sa magkasalim na inspeksyon ng CVO, National Meat Inspection Service at City Health Office, nakumpiska ang 384 kilo na imported na frozen pork, 27 kilo na lokal na sariwang baboy at 39 kilo ng karne na manok dahil sa hindi wastong meat handling at storage. Natuklasan din ng mga otoridad ang pagbebenta ng imported frozen meat ng walang aprobadong cold storage facilities. Ang kay City Veterinary Office Head Dr. Helen Ann Takandong alinsunod sa Department of Agriculture Administrative Order Number 06 Series of 2012, ang frozen meat ay dapat nakaimbak sa temperature na may 0 degrees Celsius o mas mababa at ibinibenta lamang gamit ang mga aprobadong freezer unit upang mapanatili ang kaligtasan at kalidad nito. Binigyan din ng CVO na mga tod o natunaw ng karne ay kinakailangan mapanatili sa temperature na 5 degrees Celsius o mas mababa sa ilalim ng tamang kondisyon upang matiyak na ligtas itong maibibenta at makukonsumo ng publiko.
0: Para sa atin, eksakto alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli naman o kadagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, forman lang pinirmahan sa Cagayan de Oro City ang Northern Mindanao Regional Road Safety Action Plan 2026-2030. Ibibigay bahagi naman ng mas minaigting na kampanya ng pamahalaan upang mabawasan ang bilang ng mga namamatay at nasasangkot sa mga aksidente sa kalsada sa Region 10. Pinangunahan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga transport stakeholders ang ceremonial signing, kasabay pa rin ang pagtalakay sa mga programa at estratehiyang magpapalakas sa pagpapatupad ng road safety measures sa rehiyon. Batay sa datos ng Department of Health Northern Mindanao, naitala naman ang 9,948 na nasawi sa road crashes sa rehiyon mula naman 2010 hanggang 2023. Sa kabuuang bilang na ito, 726 na naitalang nasawi noong 2023, kung saan mas maraming kalalakihan ang nasasawi sa mga aksidente sa kalsada kesa sa mga kababaihan.
1: Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, nananatiling naka-alerto ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na may Samis Oriental sa gitna ng patuloy na pag-ulan at mas pinaigting ang pagmumonitor sa sitwasyon sa mga bayan at lungsod ng lalawigan. Ang KPDRRMO Department Head Fernando Sutsutdi, nasa normal pa rin ang nivel ng mga ilog sa Misamis Oriental. Ngayon man, patuloy mahigpit ang pagbabantay ng ahensya, kabila ang pagmamanman sa mga kalapit na lugar sa Bukidnon upang maagap na matukoy ang anumang banta ng pagbaha at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Pinalakas din ng PDRRMO ang koordinasyon sa mga municipal at city disaster risk reduction and management offices, gayon din sa iba pang kaugnay na ahensya upang matiyak ang mabilis sa pagpapakalat ng impormasyon at agarang pagtugon sakaling magkaroon ng anumang emergency o kalamidad.
0: Para sa atin, 32 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maising commercial break, sasayin niyo naman ang ikalawang bahagi. Binubuo po yan ang ating mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat o international, ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita. 93.7,
2: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
3: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
4: Labad yun ako uno kung di ko makastick. Sa usakaan lang, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
3: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
4: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
5: With heart.
6: The best mix of music
2: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
0: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakhang, Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
6: Heart FM.
0: Kayo din dito po sa ating lungsod na Cagayan de Oro, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
6: Heart FM.
0: Pamadala sa lahat po ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan naman niya ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Kung saan maaari po ninyo ma-follow ang ating mga Facebook pages. Ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
6: Heart FM.
0: Dito naman sa ating live, maaari po bang makikishare ng ating live na ito kung saan maaari naman kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o maging ng inyong mga pa-shoutout. At yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan. Itama inyo mga orasan, 35 minuto magalipas ang alas 7 ng umaga. Experience a New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs from December until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons at 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangkor.ph.
6: Heart FM Balita.
0: Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
6: Heart FM Balita.
0: Ipinamahagi ng Department of Labor and Employment Bukidnon ang kabuuang 10.125 million pesos na sahod. Ito'y para naman sa 1,350 benepisyaryo ng tupad sa iba't ibang bahagi ng lawigan o ng lalawigan mula naman Hulyo a 1 hanggang Agis ngayong taon. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 7,500 pesos bilang kabayaran sa kanilang 15 araw ng community service kung saan kabilang sa isinagawang gawain ng pagtulong sa paglilinis at paghahanda ng mga pampublikong paaralan bilang bahagi naman ng Brigada Eskwela. Saklaw ng payout ang mga benepisyaryo mula naman sa Valencia City, Balay-Balay City at 10 iba pang bayan naman sa Bukidnon. Ayon sa DOLE, hindi lamang pansamantalang kita ang layunin ng tupad kung hindi maging tulay din para sa mga benepisyaryo tungo naman sa mas matatag at pangmatagalang kabuhayan.
1: Sa iulay naman na balita, formal na ang sinimulan ng lokal na pamahalaan ng Kadingilan ang rehabilitasyon ng Kadingilan Municipal Town Plaza sa pamamagitan ng isang groundbreaking ceremony bilang hudyat ng pagsisimula ng proyekto. Isinagawa ang rehabilitasyon sa pakikipagtulungan ng Provincial Government of Bukidnon at ang Local Government Unit ng Kadingilan bilang bahagi ng mga hakbang upang mapahusay ang mga pampublikong pasilidad at infrastruktura sa bayan. Nakiisa sa seremonya ang mga opisyal ng sangguniang bayan, mga kawanin ng lokal na pamahalaan at iba pang mga panauhin na nagpayag ng kanilang suporta sa pagpapatupad ng proyekto. Ayon sa LGU Kadingilan, layunin ng rehabilitasyon na makapagbigay ng mas ligtas, mas maayos at mas kaya-ayang pampublikong espasyo na magsisilbing lugar para sa mga aktibidad ng komunidad at magagamit ng mga residente at mga bumibisita sa bayan.
6: Heart FM,
0: Aras natin, alas 7.37 na nagmamadaling umaga, panghuli naman sa hanay ng ating balitang bukid noon. Magpapatupad ang Valencia City Disaster Risk Reduction and Management Office ng automatikong pagsasara sa mga spillway sa lungsod sa tuwing tataas naman ang level ng tubig bilang bahagi ng mga hagmang upang maiwasan ang paggalunod at iba pang insidente. Ipinatupad ang hagmang matapos ang trahedyang naganap sa spillway sa hangganan ng barangay Lumintao sa Quezon at barangay Dagat, Kidabaw sa Valencia City, kung saan tinangay na rumaragas ang agos ang isang ama at dalawa nitong anak na sakay naman ng motorsiklo. Ay kay Valencia City RRMO Head June Ray Valero, pitong spillway sa lungsod ang siya namang lalagyan ng mga harang o barikada upang hindi na ito madaanan kapag delikado na ang kondisyon dulot pa rin ng pagtaas ng tubig. Nananawagan naman ang CDRRMO sa publiko, lalo na sa mga motorista na sundin ang ipatutupad na pagsasara at huwag nang tangkaing tumawid sa mga spillway sa panahon na malakas na ulan o pagbaha upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Alas 7.39 na nagmamadaling umaga, oras na din sa atin ang Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na! Bago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
5: Heart FM, Balitang Mindanao.
0: 30 katao, arestado naman sa illegal mining operation, ha? Yan po sa may Davao de Oro. Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayang buntag, detalye.
7: 30 individual ang inaresto ng mga otoridad sa isinigawang operasyon laban sa ilegal na pagmimina sa Barangay Arahibo, Pantukan, Davao de Oro. Pinangunahan ng Philippine National Police sa pakikipagtulungan ng Mines and Geosciences Bureau Region 11 ang operasyon kung saan nadiskubre ang isang umano'y ilegal na mining site. Nasamsam sa operasyon ang 128 sako ng pinaghihinalaang gold ore, mga heavy equipment na ginagamit sa pagmimina, 4 baril, mga bala at isang Isuzu ELF truck. Tinatayang aabot sa 5.54 million pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang kagamitan at mineral ores. Dinala ang mga naarestong sospek sa kustodiya ng CIDG Davao de Oro upang sampahan ang kaukulang kaso dahil sa paglabag sa Philippine Mining Act of 1995. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad laban sa ilegal na pagmimina dahil sa panganib nito sa kalikasan at kaligtasan ng mga komunidad. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: Heart FM Balita.
0: Nagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
5: Heart FM Balita.
0: Alas 7.41 na nagmamadaling umaga, dumago tayo sa mga balita mula sa Ipayong Dagat.
5: Heart FM Balitang International.
0: Ipinagbawal na ng European Union ang pagbili, pag-angkat at paglilipat ng gintong mula naman sa bansang Sudan. Ito bilang bahagi ng hakbang upang maputol ang pinagmumula ng pondo ng mga grupong sangkot sa nagpapatuloy na digma ang sibil sa naturang bansa. Kasabay nito, ipinagbawal din ng European Union ang pag-export sa Sudan ng mercury at cyanide na karaniwang ginagamit sa pagmimina naman ng ginto. Ayon pa sa EU, ang kalakala ng ginto ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng pondo ng mga grupong nasasangkot sa gyera na nagsimula noong Abril ng taong 2023. Dinati ang mahigit 14 milyong katao na ang napilitang lumikas ng dahil pa rin sa patuloy na labanan sa bansang Sudan.
1: Samantala, lumagpas na sa 4,700 ang bilang ng mga nasawi sa magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela. Nito lamang Hunyo 24. Halos o habang halos 17,000 naman ang nasugatan base sa pinakabagong datos na ibinahagi ni National Assembly Chief George Rodriguez. Karamihan aniya sa mga nasugatan ang na-discharge na. Sa ngayon, tinataya ng United Nations na mayroon pang 50,000 na katao ang nananatiling nawawala kasunod ng malalakas na pagyanig. Matatanda ang nagdulot ng paghuhu ng maraming gusali at pagkatrap o pagkabaon sa mga guho ng mga biktima kasunod ng malalakas na lindol.
5: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balita, babalangkasa naman, pasok na sa finals ng FIFA World Cup 2026 ang Spain matapos na talunin nila ang France sa score na 2-0. Una nakapagtala ng goal si Michael Oyarzabal sa first half ng laro sa ginarap naman o naginarap naman sa Dallas Stadium. Habang ang pangalawang goal naman ay nakamit ni Pedro Porro. Nakadagdang bumiyayang Spain sa New Jersey kung saan hihintay nila ang mananalo sa pagitan ng England at ng bansang Argentina.
5: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
1: Abay, binahagi ng Kapuso actor na si Jay Vargas na mas tumibay pa ang relasyon nila ng aktres na si Ina de Belen matapos ang 10 taong pagsasama. Sa panayam sa Fast Talk with Boy Abunda, sinabi niyang si Ina ang kanyang pahinga at kaligayahan. At natural lamang na mauwi sa live-in setup ang kanilang relasyon sa paintulot ng pamilya ni Ina. Ayon kay Jake, pinag-uusapan na rin nila ang kasal. Ngunit nais nilang maghintay hanggang pareho na silang handa. Ayan, sa kabila ng kanyang pagiging chick magnet sa karakter niyang Chito sa Pipito Manoloto, iginiti Jake na isa siyang tapat na one-woman man sa tunay na buhay.
0: Nako, guwapo yung batang niya.
1: Ay, oo. Oh. Pamangkin mo to.
0: Pamangkin ko yan. Pamangkin ko yan sa pinsan kong guwapo din.
1: Ah.
0: Ay, talagang, ay, nako, napaka-talented. Magaling mag-gitara yan.
1: Yes, yes. Oh. Singer, singer.
0: Bago pa lamang nagsisimula, nung magkantandem pa lamang niya, talab din niya pa lamang si Bea Benene nung araw.
1: Benene.
0: Ay, nakakasakasama na natin yan. Yung pamangkin kong yan, napakabait niya.
1: Ah, nakita mo na to, Ian.
0: Oo. Oh. Sa mga motions, lagi tayong kasama niyan.
1: Napaka, ano ng batang to? Napaka-humble. Humble.
0: Yes.
1: So, tsaka ano, dating ano, paborito din to ni ng yumaong si ano eh, Kuya Jer.
0: Yan, oo. Oh. Kaya nga madalas namin nakikita yan kasi madalas yan nasa ibabang istasyon noon.
1: Ah.
0: Oo, noong aking pinagtatrabahuan.
1: Yes,
0: kaya yan
1: yes.
0: Ay tumatambay sa aming studio dati. At nandun niya nakikipag-tropa-tropa.
1: So, ano pa yun? Bata pa.
0: Oo. Oh. Tsaka si kasama niya si Bea Benene.
1: Oh.
0: Anong araw. Napakagandang bata rin.
1: Kung hindi ako nagkakamali ha. Parang si Jay, isa siyang starstruck alumni.
0: Hindi yata.
1: Alam
0: ko yan eh. Yan ang mga kabasyan, sina Barbie.
1: Barbie Fortesa. Joshua Junior.
0: Yan. Mga yan. Mga pamangking kong yan. Diyos ko, papogi. Talagang, ay.
1: Naalala ko pa, may pelikula yan sila dati.
0: Na?
1: Sila Joshua, sila apat. Sila Barbie. Ang binubus pa noon na love team is si Joshua. At saka si Barbie.
0: Sila pa yon.
1: Sila pa yung parang inaano. Pero napakagaling din ng Bea Benene.
0: Ay,
1: which is ngayon ay medyo nagmamature itong si Bea. At di umano ay yung kalabtin niyang si Wilbert Ross.
0: Si Wilbert Ross ba?
1: Oo. Parang
0: ganda niyan, batang yan?
1: May something.
0: Ano yan eh? Magaling. Alam mo ba, broadcaster din yan?
1: Si
0: Bea Benene. Nagpo-programa po yan sa isang AM station, sa isang malaki, sa network na kanyang pinagtatrabaho.
1: Yes. Oh.
0: Oo, nagpo-programa yan.
1: Galing ng bata
0: niya. Multi-talented yan. Napakabait yan. Eh, ito pa, naglilipi na pala yan. Si Ina de Belen, saka si Jay Vargas, ano?
1: Oo, si Ina ay anak ni Janice de Belen at ni John Estrada.
0: Ayun, gandang bata rin.
1: Gandang
0: ano?
1: Bata rin yan.
0: Parang maliit na Janice de Belen noong araw.
1: Yes, ang liit na mukha ng bata niyo.
0: Saka ang ganda ng mukha. Parang mas maganda siya sa ate niya.
1: Si Kayla.
0: Si Kayla, di ba?
1: Medyo
0: parang
1: may...
0: Ganun, no?
1: Kaya ito si Ina kasi, medyo matagal rin sila ni Jake. Halos mag-10 years na ata itong dalawang ito. Mag-10 years na nga. Sa 10
0: tagal
1: years.
0: Tagal na, no?
1: Pero parang ito yung naging controversial dun sa interview.
0: Dahil, mga bata pa, naglibi na.
1: Tsaka one woman man daw si Jay.
0: Ay, alam mo bang pinsan niya ni Jaya?
1: Si Jake Vargas.
0: Si Ina de Belen.
1: Jaya.
0: Ina ni Jaya.
1: Galing na naipasok mo eh. Ayun, nga pala, ito na talaga, happy fiesta na, Barangay Carmen.
0: Fiesta ngayon.
1: Today is the day. Happy fiesta, Senora del Carmen.
0: Among
1: Carmen. Senora del Carmen.
0: Mali pala yung joke.
1: Bakit?
0: Ano pala yan? Pamangkin pala siya, kamag-anak pala siya ni Elizabeth Ramsey.
1: Na inanit
0: siya. Yung pala yung joke, yung pala yun, nalitotuloy ako. Mali-tuloy ng bitaw, pero ayos din.
1: Natawa si ano. Ay, Ate Melanie.
0: Si Melanie, tsaka yung kanyang ano. Carbonara. Sila ba yan?
1: Oo.
0: Oy, follower ko yan sa Facebook page ko.
1: Galing-galing.
0: Si Melanie, parang kailan lang. Oh, maraming salamat. Parang kailan lang nung nag-subscribe. Ano gano'n sila? Nag-follow. Eh baka naman nakakaluwag-luwag, mag-subscribe na rin kayo.
1: Pwede naman.
0: Sige, sana naman eh, mauwi sa kasalan, ano? Itong kay Jake Vargas at saka kay Ina. Hindi Ina ni Jaya, ha? Ina de Belen.
1: At saka, ano, sana talaga, alam mo, kapag kasi ang lalaki sinabing, I'm a one-woman man, it really takes more than just words to prove that.
0: Ay, mana talaga yan sa tsuhin niya.
1: Sino?
0: Eh, pamangking kong yan. One-woman man. Manang mana ka sa tito mo. Very good. Pamangkin, ha?
1: Pamangkin mo nga.
0: Pamangkin ko yan. Kasi parehas kami ng moto sa buhay.
1: One woman man.
0: Diba?
1: Naway tularan at pamarisan.
0: Ilag, kumikidlat. ilag. Nagadugdug ng kidlat. Matama tayo.
1: Biglang ayaw. Ayaw sa mga ayaw ng langit sa'yo.
0: Ay. I know. Tuwa si Chip Dodo sa'yo?
1: Oo nga eh.
0: Chip, magandang umaga.
1: Magandang umaga sa'yo, Chip. Thank you for listening.
0: Sana yung magkaroon din sila ng maraming mga cute. Ang liliit kasi ng dalawang yan eh.
1: Yes.
0: Jake Vargas at si Ina. Yes. Sana yung magkaroon pa kayo ng ano, mga cute, mga little na mga anak.
1: Sana yan ano din kay Nia, no? Sana maging ganyan din ang ano natin kay Bea. Oo. Oh. Nga pala.
0: Bea Alonso. Ayun, alam ko Bea Benini. Siya. Sige. Maraming salamat sa chika mo sa araw na ito.
1: Yan ang ating balita ngayong Webes.
8: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Baka may handa. Baka may handa kayo sa Carmen. Mali pala. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon sa Tibuok City.
8: RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM,
0: Road Traffic, alamin. Nasa linya natin ngayon si HBG Joseph Y. Kurat Ranara ng MRG Taxi. Y. Kurat, magandang umaga.
9: Poging G, sir. Magandang umaga, Nel. Beatrice, Nel. Magandang umaga sa inyo. Kanina, galing po akong kugma na may kaluwagan pa naman. Maniba na lang pagdating sa banda po, intersection ng Galaxy Nusa, papuntang Postal Road. May bagay na pong inaangdaloy ng mga traffic mo dyan. Hanggang nakarating tayo sa bandang Lapasan. Stop and go lang po yung mga sasakyan dyan sa banda ng Lapasan, Maratnel. Hanggang nakarating tayo sa Gora Bus Terminal. May kaluwagan pa. Nakadaan tayo ng Usmeña Extension. Stop and go pa rin ang mga sasakyan dyan. Kumanan tayo hanggang nakarating tayo ng Safe Break to. Stop and go pa rin hanggang nakarating tayo ng Marcos Bridge. May kaluwagan pang Marcos Bridge. Diretso tayo, papunta tayo sa Sultan. Ganun pa rin, may bahagya pa pong panghinang dali ng mga trapiko dyan sa may banda po ng Kauswagan Intersection NHA. Diretso tayo hanggang nakarating tayo ng banda po ng Bulwa. May kaluwagan pa po ang Bulwa. Maratnel sa ngayon.
0: Oy, very good. Sige, may pasahero ka ba?
9: Kakadrop lang dyan sa banda po ng Bulwa.
0: Sige, Maratnel. Sige. Alright, maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Thank you sa iyong report. HBG Joseph Y. Kurat Ranara ng MRG Taxi.
9: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Lucy Poy Kurat Ranara ng MRG Taxi para sa RFM Road Traffic. Alamin.
8: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Para sa atin, 8 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Webes, Hunyo 16, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
8: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headline sa ating balitang National Prosecution Panel, maghahain pa ng karagdagang mga testigo kaugnay pa rin ito ng Article 4 ng Articles of Impeachment versus VP Sara.
1: OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez posibleng tumistigo pa sa ibang impeachment article.
0: Balitang National pa rin Senator Marco Leta inilipat na sa Quezon City Jail.
1: Headline sa ating balitang lokal, aktibidad para sa Higalay Festival 2026. Pinagandaan na ng LGU Cagayan de Oro.
0: Mga vendor naman sa Coconut Carmen Market ipinatigil sa pagbebenta o pinatigil sa pagbebenta ng frozen meat.
1: At balitang lokal pa rin, Regional Road Safety Action Plan 2026 to 2030 sa Northern Mindanao, pinirmahan na.
0: Sa balitang lokal pa rin, PDRRMO, Misamis Oriental naka-alerto sa tuloy-tuloy na pag-ulan.
1: At headline sa ating balitang Bukidnon, mahigit 10 milyong pisong sahod ipinamahagi ng Dole Bukidnon sa mga benepisyaryo ng tupad.
0: Sa balitang Bukidnon pa rin, rehabilitasyon ng Katingilan Municipal Town Plaza, sinimula na.
1: At Valencia City RMO, magsasara ng mga spillway kapag mataas ang tubig.
0: Samantala naman sa ating balitang Mindanao, 30 katao arestado naman sa illegal mining operation sa bahagi ng Davao de Oro.
1: At sa ating balitang international, EU ipinagbawal ang pag-angkat ng ginto mula sa bansang Sudan.
0: Bilang naman ng mga nasawi sa Venezuela, Twin Cake lagpas na sa 4,000.
1: At sa ating balitang sports, Spain, pasok na sa FIFA World Cup 2026 Finals matapos pataubin ang France.
0: At sa ating showbiz balita, Jake Vargas, giniit na tapat kay Ina de Belen sa loob ng 10 taon.
10: Heart FM Balita.
0: Ay, oras natin, 6 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Uy, lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo para masulit ang lunch break? Deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo, may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores and nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB 257576, Series of 2026. Happy Piesta to
1: Piesta.
0: You.
1: Nagutom ka. Nagutom ako sa binanggit mo.
0: Nagutom na ako. Happy Oy. Piesta. Happy Piesta. Happy Padali, big merienda.
1: Mga kapitbahay. Happy Piesta.
0: Ay! Baka meron mga patuyok na aglit yan. Pula na kayo.
1: Bye-bye, Maing. Ano, Mayong buntag sa mga nagre-ready ngayon.
0: Yon.
1: Yung mga nag-ano pa, nag-prepare pa ng mga lulutuin sa
0: Uy,
1: paniud ko.
0: Taga-Carmen yan, sina Melanie, di ba?
1: Oh,
0: at ang
1: oh.
0: Lucentes family.
1: Oo. Oh, oh.
0: Baka maghanda ng kakanin yan.
1: Oo. Oh, oh.
0: Baka maghanda ng carbonara yan ba? Tapos taga-Carmen din, sina Mami Marilyn Gonzalez.
1: Ay, oo. Oh, oh. Happy Piesta, Mami.
0: Happy Piesta. Ang lagay ba, magbabatian na lang ba tayo rito? Hindi ba lang ba tayo makikipiesta?
1: Abay, pwede naman po kami, ano, mudalikyat sa inyo. Sa inyong mga bahay-bahay. Di ba?
0: May pa-blessing pa nga ng bahay eh.
1: Ay, meron ba?
0: Oo, sina Elizabeth, faktura ng puntod.
1: Ay, wow.
0: Oo, pag may blessing, may kainan din yan, di ba?
1: Ay, of course.
0: Oo.
1: Abangan happy, namin yan, ha?
0: Happy blessings!
1: Happy... Di ba, saya tayo. Saya tayo.
0: Yeah.
1: Atong si Ate Marmans nakikinig sa ate. Good morning, ate.
0: Mm.
1: Happy watching sa May Manzano Compound.
0: Ay, magandang umaga po sa inyo, ha? Si Marlene Loret kahapon, magandang umaga po sa inyo. Birthday! Hindi kahapon, ha? Ngayon. Happy birthday to May Jane Curayag Bernas. God bless you.
1: And good morning, Rachel Paasa, watching from Bunbon, CDO.
0: Ang Galas family, si Tatay Nicolas, Mami Elaine, Glenn, Jeline, magandang umaga po, watching from Barangay 17, Burgos del Pilar.
1: Mayang buntag, at Ilindin, Lago Roa, mayang buntag.
0: Paparu, magandang umaga.
1: Morning, Paparu.
0: Yeah, Karen Torres, magandang umaga. Happy Piesta, Carmen. Nuestras, Señora del Carmen. Yan. Watching and listening from Lapasan habang nagkakape. Amping ang tanan. Salamat, Hard FM.
1: Maraming salamat kay Ate Rosalyn. Rosalyn Mabanos. Tama ba? Good
0: matubs,
1: morning.
0: Matubs.
1: Ay, matubs pala.
0: Akala ko ako malabo ang mata rin to.
1: Kaya nga, medyo... Watching from Pangantukan, Bukidnon.
0: Oy.
1: Ayan. Good morning, good morning.
0: Oy, mga followers ko na rin sa Facebook page ko yan.
1: Ay.
0: Oo. Oh. Oh. Sa Jason Space Hard Evan. Salamat sa pag-follow. Kathleen Barona Brazilino. Watching from Puli, Carmen.
1: Aba, ay, Carmen.
0: Happy best.
1: Remedios Gemelo from Crystal Maramag, Maying Butag. Thank you for listening.
0: Pascuala Bamonga. Hindi to taga-Carmen. Taga-Kamamanan to eh.
1: Kamamanan.
0: J.R. Borja to eh. Pascuala Bamonga. Tabamonga 8:30. Magandang umaga.
1: Ayan, shoutouti natin ang King Louis Barbecue of Phase 2, Trinitas, Bugo. Ayan, maraming salamat po kay Ati Lalina Bonitalia Wiso.
0: Si Sonia Bacaro, nakikinig din sa atin. Magandang umaga.
1: Good morning, Janeline Dagangon. Shoutout from Baraupol.
0: Ayun.
1: Ay, buntag.
0: Ayun, no?
1: Everyday Jugoga Paminaw. Oh,
0: ay, dagang salamat. Ito si Parifel. Oh, mga tagalapas dos lapasan. Magandang umaga po. Pwede pakishoutout sa nagbigyan ng lechon baboy sa akin. May ipapaksiw na ako. Wala namang piyesto dyan sa lapasan, ha? Oh, Aranas family, nakibisperas kami. Ah!
1: Kagabi.
0: Tagasaan yan, yung Aranas family.
1: Nagmapuntahan
0: yan. Ha? Baka may paksiw dyan.
1: Lumi honor.
0: Man.
1: Rocco Rache, ayan, shout out sa my RBR Fabrication and Services team.
0: Ay, kaklasik ko to, mate.
1: Ay.
0: Magandang umaga.
1: Mayung buntag.
0: Mm. Ang silingan daw ni Emily Makalagi, magandang umaga sa inyo, ha? Galanog-lanog na ang Hard FM. Maricel Capili, Rebecca Rivera, Maritas Habgao, og especially sa Malaging family.
1: No? Good morning. I'm Mommy Nympha Bernaldez listening and watching from Tubigon, Maramag. Ayan na.
0: Si Melanie nga. Magandang umaga.
1: Good morning, Ate Melanie. Si Mom Lilil Suleiman Gayeb watching from 17, Barangay 17, Burgos del Pilar. Happy listening, Galas family, Mommy Elaine, Sir Nicolas, Sir Glenn, tsaka si Mom Jeannie.
0: Si Bebeline Lagoy, magandang umaga rin. Yan, salamat sa pagpaminaw.
1: Chief, maayong buntag, Chief. Sinadyan Randonio Edelbert, maayong buntag. Thank you for listening.
0: Dami pa. Kasi try mo na yung mga yan.
1: Eto si Parekoy Macrons Madelo watching from 8th Street, Nazareth. Shout out sa Municipality of Kibawi, Bukidnon. Kay Councilor Nan Andreas Madelo, Uswag, Kibawi. Good morning. Hi, Jun Ross. Kamukha?
0: Nga, ni Ina. Pakatid ka na naman ng mga comedy, ha?
1: May J.O. Flower Shop. Eto si Mami Marilyn. Oh, happy Fiesta Carminanon sa Viva Nuestra Senora del Carmen. Watching in Anas ang Gitagong pala si Mami. Ingat, Mami.
0: May bago na daw tawag sa mga sweethearts ng Hard FM.
1: Ano?
0: Hartinians.
1: Hartinians. Yeah, I saw that. Yeah. Si Demsoy Robles. Ayan, Dems. Mayang buntag, Dems. Thank you for listening.
0: Sige, karay mo pa.
1: At ang nagpapablessing, si Beth. Ayan, mayang buntag, Beth. Thank you for listening.
0: Mga salad-salad, diha.
1: Oo,
0: si H... Papanos, ha?
1: Pwede mong dalhin dito.
0: Dali mo dito, ha?
1: Si HPGJ, ayan, maayong buntag. May, mayroon...
0: Wala! Walang lunch!
1: Kami ngayon ang...
0: Nag-ano na lunch dito. Nanawagan niya kami.
1: Nanawagan kami dito. Maayong buntag. Thank you.
0: Ayan, sige, abangan niyo po, ha? Piyesta ngayon, mamimigay po kami ng bugas at groceries.
1: Yun, yun ang pamimigay namin.
0: Dahil po piyesta ng Carmen, ha? So, abangan natin lahat ng mga bagong winners ng bugas at ang groceries. Para sa atin, hoy! Isang minuto makalipas ang ikawalo ng nagmamadaling umaga. Adyan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Nel Arsiaga, Tony Gonzalez, at ito rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Batsansina sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arsiaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
11: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita.
12: This is Heart 92.7.
13: Gigutom na ba?